0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
4: Sasar ko na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin, bobola-bulain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
3: Dance to the most unforgettable hits from the past as Star FM now brings you Sunday Disco Flashback on Star FM.

0: Disco Flashback on Star FM.
1: Can't touch this.

0: German Bolero.
1: You Can Touch This by MC Hammer. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 31 star minutes makalipas ang alas 8 ng umaga. 8:31 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ayan na, ang buong pangalan ni MC Hammer, no, ay Stanley Kirk Burren. Yan po ay pinanganak. Siya po ay pinanganak noong March 30, 1962. Ayan, at syempre siya nga po ay American rapper, dancer, at entrepreneur na. At syempre, kilalang kilala sa awitin na iyan. You Can't Touch This, diba? Ayon sa mga Star Nation natin, ang kanyang pangalan, tinatawag siyang Lil Hammer or Little Hammer dahil sa kanyang baseball legend o sa kanyang, kumukha kasi siyang ano, o kumukha niya yung baseball legend na si Hank Hammerin, Hank Aaron. Yan. Hammer ng Hammer. Puro Hammer. Hank Hammerin, Hank Aaron. Yan. At syempre siya po ay nag-serve ng 3 years sa United States Navy bilang aviation storekeeper bago po siya mag-land sa kanyang music career sa hanggang sa mga oras na ito. Yan. Diba? Kilala naman siya sa kanyang music career talaga. Pero bago siya maging musician or maging artist, siya po ay naging aviation storekeeper sa United States Navy. At originally, siya po ay Masters of Ceremony. No, dati MC, ibig sabihin yan Master of Ceremonies. Pero later on, yan po ay stands for Man of Christ na, no, dahil sa kanyang Christian beliefs yan. Kaya siya ay MC Hammer. Yan po ang ating featured artist right now. Featured song, You Can't Touch This by MC Hammer. Dito po yan sa ating programang Sunday Disco Flashback. At syempre, marami pa tayong mga awitin na para sa inyo sa programang ito. It's going to be until 10 in the morning. And naman right now, check your time, 33 star minutes past the hour of 8 in the morning. 8:33 po ng umaga, yan po ang ating Filipino Standard Time. Ikaw pa rin ay kasama, kabandingan, kabuluhan ko naman talaga. Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Tayo po hanggang alas 10 nga ng madaling araw, ng umaga. Pero mabalik, tugtugin na tayo dito pa rin po yan. Simple lang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
3: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
4: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
3: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
4: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
3: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: The greatest hits of all time.
7: Sunday Disco Flashback.
8: Flashback.
7: On Star.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
4: Kayo ay nakikinig kay German Bolero. German Bolero. Kay German Bolero.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Do you remember?
4: Dance to the hits of the past.
5: Sunday Disco Flashback.
6: Flashback.
4: On Star.
6: Star.
4: F.

0: Herman Bolero.
1: Borderline. Mula po yan kay Madonna. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 29 Star Minutes. Makalipas po ang alas 9 ng umaga. 9:29 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Nako, mas ipupush ko kayo no, ngayong umaga na ito sa inyong borderline. Pero ito na nga no, sa mga Star Nation natin, dahil napakalapit na po, next week na po ang ating Grand Draw. Sa swerte sa palengke 2026, balde-baldeng papremyo na may cash pa. Dahil nga 60th anniversary ng Bombo Radio Philippines. At syempre, over 9 million pesos ang ating ipamimigay nationwide. Ito ha, sa Grand Draw natin sa September 5, 2026, sa Sabado na po yan, magpapamigay po ang Bombo Radio Philippines ng guaranteed prizes sa 25 areas or key cities sa buong Pilipinas. Na merong Star FM at Bombo Radio, ibig sabihin dito sa Metro and Megastar Manila, guaranteed, garantisado meron pong mag-uwi ng ating mga Grand Draw prizes. Siyempre, nandyan po ang third prize na 10,000 pesos cash. Nandyan din po ang ating second prize na 15,000 pesos cash. Ang ating first prize na 25,000 pesos cash. At syempre, magpapamigay po muli ang Bombo Radio Philippines ng tumataginting na 1,000,000 piso bilang grand prize natin sa ating Grand Draw sa September 5, 2026 na po yan. Diba, dito na kaya sa Metro Manila ang mapipili bilang grand prize winner ng 1 million pesos? Nako, dami-dami yan ang inyong prizes, dahil as we always say, the more entries you send, the more chances of winning. Ayan na again, nako, malapit na po, 1 linggo na lang po ang natitira para babe, nako, para ikaw eh magbigay, maghulog pa ng inyong entries. Again, i-check nga natin, ngayon ay Sunday, 1, 2, 3, 4, 5, nako, 5, 5 araw na lang. Diba? O sabihin natin, 5 araw at kalahati na lang ang natitira para ikaw ay mag-send o magbigay, no, maghulog ng inyong entries para sa ating Grand Draw sa Swerte sa Palengke 2026. Ito po'y promo na handog ng number one and most trusted source of news and information. Ito po ang, again, Swerte sa Palengke 2026. Balde-balde pa premyo na may cash pa, kung saan 9 million total prizes ang ating ipamimigay nationwide. Ay, sumali ka na ha. Ikaw, nako, ikaw na nakikinig talaga sa mga oras na ito, at damihan mo pa. Malay mo, ikaw ang isa sa mga mananalo dito po sa ating Grand Draw. Again, September 5, 2026, sa Sabado na po yan. And right now, alam kong gutom ka na kayo, mag-breakfast ka na kung hindi ka pa nag-breakfast dahil kababangon mo lang. And it's okay because it's Sunday. Kaya naman, kahit anong oras mo gustong bumangon ngayong Sunday, go lang. Pagbibigyan talaga kita, okay na okay yan. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 32 Star Minutes. Makalipas po ang alas 9 ng umaga, 9:32 in the morning. Nagugutom na ako. Hindi ko alam yung pagkuluban ng tiyan ko dahil sa gutom o kaya naman dahil ba ito sa acid reflux. Ayan ay ating aalamin maya-maya lamang. For now, balik-dugdugin tayo sa ating programang Sunday Disco Flashback. At syempre, ito ay hanggang alas 10 ng gabi. Umaga pala. No, kaya naman, ako pa rin ang inyong kasama, kabandingan, kabalahan, Star DJ German Bolero. Ang DJ na palaging si Sargo ng inyong kaliti po. Bula-bulain kayo hanggang alas 10 ng umaga. Dito po sa programang Sunday Disco Flashback. Ito pa rin po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM!
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
3: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
3: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
5: The greatest hits of all time.
6: Sunday Disco Flashback.
7: Flashback.
6: On Star.
7: Star.
6: F-

0: Letterman, Bolero.
1: Rhythm of the Night. Mula po yan sa DeBarge. El DeBarge at Barge. Ito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 4 na star minuto bago sumapit ang alas 10 ng umaga, 10 or 9.56 in the morning. Yan pong ating Filipina Standard Time. At syempre, I hope you enjoyed itong buong umaga na ito, pero hindi pa po matatapos dyan ang lahat. Dahil susunod na po ang programang Pinoy Memories. At tingnan natin kung sino makakasama mo dyan, ha? Ako yung dito na muna. Kung po yung nakasama, nakabandingan, nakabalahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. To formally close the program, o yan, tabayanan nyo ha, Star Weekend Favorite, Olivia Newton-John. Yan, sinabi ko na ha. To formally close the program, ito sasabihin ko uli. So isang oras lang ang Pinoy Memories, 10 to 11 in the morning, tapos Star Weekend Favorite featuring Olivia Newton-John sa 11 po ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Yung. To formally close the program, here's Boyfriends, Dance With Me. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good morning!

0: You've just enjoyed 2 hours of non-stop disco hits from the past on Sunday Disco Flashback. Let's dance again next Sunday, right here on Star FM. Basta Star.
1: Talagang hindi ka mababagot kasama ang Star FM dito sa Talyer sa Navotas, lalo na't kung umaga pa lang kasama na ang nakakaindak na tugtugan at trivias ng mga DJ.
2: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
3: Star FM.
4: Star FM.
5: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
6: Star FM.
2: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
7: Natanggap ko na ang major prize na 3,000 sa katatapos na week 7 ng Swerte sa Palengke 2026 studio draw. Ako po si Mirna Batersal mula sa Mandibulacan at nagpapasalamat ako sa instant cash na 3,000 pesos. Sobrang malaking tulong ito sa aming pang-araw-araw. Salamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radio Philippines. Dahil nga sa ginamit kong proof of purchase na San Miguel Philippinesen, ako ang winner ng major prize na 3,000 this week. Kaya naman sa mga kabombo at ka-star nation natin, salin na rin kayong lahat para manalo ng naglalakihang papremyo sa Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
8: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
2: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
8: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
9: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
10: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
11: The Philippines number one star.
10: At diyan nagtatapos ang purong Pinoy hits.
12: Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
10: Dito sa Star FM. Heto na ang musikang feel na feel ang ganda. Dahil sa saya ng alaalang dala.
12: Ating damhin ang mga awiting Pinoy.
10: Sa Pinoy Memories. Sa Star FM.

Ayos na music, meron pang mga kwentong makaka-relate ka. Sa Pinoy Memories, dito lang po yan sa Star FM. Nakikinig ka sa best entertainment program.

0: perks na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Mga awiting Pinoy,
3: mag-sing along na
2: sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: Masasarap na mga music sa Pinoy Memories ng Star FM. Huling linggo ng Agosto, nangangamoy Jose Marichana ba? Alams na! Grabe po talaga yung climate change, ano? Not only do we have unpredictable weather, habagat, for example, nababangis sa Pilipinas at sunod-sunod na weather disturbances. Sa iba't ibang panig naman ng mundo, eh namroblema po sila ng iba. Binabaha sa US, pero yung Europe po, may mga forest fire dahil sa tinding init. Diyan po sa Espanya o kaya sa Portugal. Meron pangang sa isang parte ng syudad, ha? Grabe yung ulan na halos may baha na. Pero sa ibang part, na di nga lalayo ng 10 kilometers away, aba, sobrang init naman. Itong nangyayari lately, for example, sa Nepal, na maraming nasawi po na mga foreigners kasama na yung mga locals, ay isang malaking example. Bakit ko sinabi yan? For the experts who analyze yung nangyari, tinuturo po nilang dahilan ay yung isang lake daw po na medyo glacial or glacier ang dating. May mga snow to keep it in place during ordinary times. Kasi nga naman, if you think about it, Nepal is in the rooftop of the world. Matataas po dyan yung mga lugar. Stable yung materials dyan. Siyempre, matigas yung ice. But dahil nga po dito sa init, sa climate change, ayun, medyo, ayan, nagiba. Rumagasa yung naipong materials at dinala pa baba yung sa mga dinaanan na ito. Now, sasabihin ito ng mga eksperto eh. Parang nagro-rolling balls siya. Habang may dinadaanan, yung mga bagay at mga debris na nandoon, eh ginagawa niya kasama sa kanyang paggulong at saka pag-andar. At ayun, mas marami ang naaapektuhan. Hindi po ito bago kasi nangyari din ito sa Pilipinas, dyan sa may Mindanao at sa may Mindoro. At sinasabi ng mga expert din, ha, pwede pa pong mangyari ito in the future. All the more yung iba yung pag-iingat na dapat ay gagawin natin. Also, Star Nation, ha? Mas mababangis po yung mga storms na nabubuo ngayon sa ating mundo. Di ko dyan sinasama yung mga, pakasabihin nyo, ang bigat naman yan, Dr. O. Ang aga pa naman ng Linggo. Yung mga concern pa natin, nandiyadyang iba, katulad niyon sa eskwelahan at yung influence sa kabataan ng mga outside forces. Ha? Yung mga ganyan. Pagkatapos, hindi rin nawawala yung concern natin sa Paxilica at pati na rin sa nagpapatuloy na impeachment. Ha? Baka kasi ma-impacho na kayo. Tayong lahat. Lalo na't magla-lunch pa naman sa napakaraming parang ambigat ng mga topics at mga problema. For the meantime, baliktugtugan na muna tayo dito lamang sa ating Pinoy Memories sa Star FM. Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Mga awiting Pinoy sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: Nakikinig ka pa rin sa Pinoy Memories ng Star FM. Kami po ay ang music station ng Bombo Radio Philippines. Alams na! Gumagawa ka na ba ng mas maraming entries para sa nalalapit na grand draw ng ating swerte sa Palengke Promo Star Nation? Ha? Dapat lang! Kasi nga, 9 million pesos in cash and in prizes ang total na papremyo natin para po sa ating promo na ito. At yung ating grand draw, Diyos mio! Aba, naglalaki ang mga cash prizes ang naghihintay sa inyo. What do I mean by this? O eto, sasample lang ko kayo. Sa ating grand draw po kasi, for the 25 areas na merong Star FM at Bombo Radio Star FM stations, may guaranteed prizes agad na, eto ha, makinig! 10,000 pesos para sa ating third prize, 15,000 pesos para po sa ating second prize, at 25,000 pesos para po sa ating first prize. O yan, lalaking mga pera, di ba? Pero di pa dyan nagtatapos. Kasi, wait, there's more. Kasi nga po nga, nagbabadya na naman na magkakaroon ng bagong Bombo Radio Milyonaryo. Yes, the latest Bombo Radio Millionaire, because ang grand prize natin ay tumataginting po na 1 million pesos. Ang tanong ko nga, ano pang hinihintay mo? Ha? Gawa na ng mga entries at itodo hulog na para makasali ka sa grand draw ng ating swerte sa Palengke Promo, at kumbaga medyo masigurado na manalo ka ng mga cash prizes na nag-aabang sa inyo. At take note again, uulitin natin, 9 million pesos in cash and in prizes na binigay na natin doon sa ating naunang mga Palengke draws, Palengke activations, sa weekly draws, pati na sa ating daily announcement of winners. Ngayon, grand draw na naman, ha? September 5 po yan, Sabado, abangan nyo na. For the meantime, tanggal stress na mga music mula sa Pinoy Memories, dito yan sa Star FM.
1: Star FM.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
4: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
3: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
4: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang, Cavite.
3: Top Choice GMA, Barangay Gavino, Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.
2: Malaki ang swerte dahil naglalaki ang mga papremyo ang naghihintay sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: Grand draw na sa Sabado, September 5.
2: Grand prize, 1 million pesos in cash.
5: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations.
2: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo.
5: Kaya habol pa kayo ng maraming marami pang entries sa Swerte sa Palengke.
2: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide.
5: Huwag kalimutan, grand draw na sa September 5, 2026.
2: Sabado, alas 3 ng hapon.
5: Dito sa Bombo Radio at Star FM.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Mga awiting Pinoy.
5: Mag-sing along na.
1: Sa Pinoy Memories. Sa Star FM.

0: At diyan nagtatapos ang Purong Pinoy Hits.
1: Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
0: Dito sa Star FM. Basta Star.
2: Ay nako, traffic na naman. Buti na lang, nakatune in ako sa 102.7 Star FM Manila.
3: Sa true lang girl, Star FM ang lifesaver nating mga commuter dito sa Alabang.
4: Kaya naman, like mo, share mo!
5: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Star FM!
0: Star FM! It's all for you!
9: Star FM!
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
10: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
11: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
12: The Philippines number one Star FM.
11: Here now is the featured artist on Star Weekend Favorite. Right here on Star.

0: Star Weekend Favorite featuring Olivia Newton-John. Alam nyo ba, Star Nation, may pedigree itong idol nating si Olivia Newton-John ha? Ang kanyang maternal grandfather ay isang Nobel Prize winning physicist na si Sir Max Born. At ang kanyang ama was a member of Britain's MI5. Ito yung parang secret service ng Britanya. Si Olivia Newton-John ay ipinanganak sa Cambridge, England, was raised in Australia, and it took her last breath in California, US of A, where she lived most of her life. This is Star Weekend Favorite, featuring Olivia Newton-John on Star FM. Star
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
1: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
2: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Mas malaki ang swerte dahil naglalaki ang mga papremyo ang naghihintay sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
2: Grand na sa Sabado, September 5.
1: Grand prize! 1 million pesos in cash!
2: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations.
1: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo.
2: Kaya habol pa kayo ng maraming pang entries sa Swerte sa Palengke.
1: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide.
2: Huwag kalimutan, Grand Run sa September 5, 2026.
1: Sabado, alas 3 ng hapon.
2: Dito sa Bombo Radio at Star FM.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Star FM. Star Weekend

0: RFM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Maraming salamat sa Star FM at Bombo Radyo dahil isa ako sa tatlong consolation prize winners ng 1,000 sa katatapos na week 7 ng Swerte sa Palengke 2026 to draw noong August 24, 2026. Salamat sa sponsors, lalo na sa Orocan dahil gumamit ako ng kanilang proof of purchase. Muli, ako po si Stephanie Lyra Bangalan mula sa Marikina at ako ay nagpapasalamat sa 102.7 Star FM Manila, ang music station ng Bombo Radio Philippines. Sa mga kabombo at ka-Star Nation natin dyan na nakikinig, salin na rin kayong lahat para manalo ng naglalakihang papremyo Star FM. It's all for you, like mo, share mo.
0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
2: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
3: Lily Mart by Nay Lisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
2: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall. 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
3: 2B23 Paris Minimart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
2: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.
4: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
5: The Philippines' number one Star FM.
6: Whether you're trying to get a nap or getting ready for work,
7: it's all for you.
6: It's all for you in the afternoon. We'll

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA-CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
1: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
0: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
1: Orokan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Pro 499, series of 2026.

0: mas malaki ang swerte dahil naglalaki ang mga papremyo ang naghihintay Bombo Radyo at Star FM.
1: Grand Draw na sa Sabado, September 5.
0: Grand in cash!
1: Mamimigay din kami ng 1,000 pesos at tetis na may Bombo Radyo at Star FM stations.
0: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo!
1: Kaya

0: maraming-marami pang entries sa swerte sa palengke.
1: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide.
0: Huwag kalimutan, Grand Draw na sa September 5, 2026.
1: Sabado, alas 3 ng hapon.
0: Dito sa Bombo Radio at Star FM.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes

0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
1: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
2: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
1: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
2: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
1: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
2: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: You're on Mellow Rock Sunday. Mellow Rock Sunday on Star FM.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Talagang walang tigil ang pamimigay ng papremyo. Ako si Judy Buhat ng Sampaloc, Manila. Ang winner ng major prize na 4,000 pesos sa Swerte sa Palengke 2026 week 7 noong August 22, 2026. Maraming salamat sa 4,000 pesos cash prize. Gamitin ko po ito sa pagtulong sa mga pamangkin ko at pinsan. Maraming salamat po sa ginamit na sponsor na Sarsaya Oyster Sauce. Mabuhay po ang lahat ng sponsors ng Bombo Radyo at Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
0: Malaki ang swerte dahil naglalaki ang mga papremyo ang naghihintay sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Grand na sa Sabado, September 5.
0: Grand prize! 1 million pesos in cash!
1: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations.
0: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo.
1: Kaya habol pa kayo ng maraming marami pang entries sa Swerte sa Palengke.
0: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide.
1: Huwag kalimutan, grand na sa September 5, 2026.
0: Sabado, alas 3 ng hapon.
1: Dito sa Bombo Radyo at Star FM.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: You're on Mellow Rock Sunday. Mellow Rock Sunday on Star FM.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: The best rock hits of all time. Vault of Rock on Star FM.

0: You've just enjoyed solid rock music. We will be rocking your world again next Sunday here on Star FM.
1: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
2: Basta Star.
3: Always naka-tune in kaming mga teacher dito sa Marikina City sa 102.7 Star FM para relaxed at focused sa pag-check. Like mo, share mo.
4: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
5: Star FM.
6: Star FM.
5: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
7: Star FM.

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml, o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
2: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
3: At Yosiro, Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
4: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
3: Eloisa Pharmacy, B3 Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
4: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.
0: Mas malaki ang swerte dahil naglalakihang mga papremyo ang naghihintay sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: Grand Run na sa Sabado, September 5.
0: Grand Prize, 1 million pesos in cash.
5: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations.
0: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo.
5: Kaya habol pa kayo ng maraming pang entries sa Swerte sa Palengke.
0: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide.
5: Huwag kalimutan, Grand Run na sa September 5, 2026.
0: Sabado, alas 3 ng hapon.
5: Dito sa Bombo Radio at Star FM.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: It's all for you. 102.7.

0: Glockner.
1: Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of efficacin oil extra strength. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
3: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
2: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
3: Omega Pain Killer. Isang cap o label in any size.
2: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
4: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: Opo, si Ana Lim mula sa General Trias Cavite, ang winner ng major prize na 5,000 pesos Swerte sa Palengke 2026 noong August 22, 2026 para sa week number 7. Maraming salamat sa 5,000 pesos na cash prize. Gagamitin ko po ito sa grocery at pambayad sa dagdag sa bill. More power and God bless po sa lahat ng sponsor, lalong lalo na sa Gardenia Loaf Bread. Maraming salamat sa Bombo Radio at Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
6: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
7: The Philippines number one, Star FM.
2: You're with Yvonne Adarna.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
4: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
3: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
4: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
3: Top Choice GMA, Barangay Gavino Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.

Isang magandang gabi, Sir Nation. Happy New Year! Charot. Happy Christmas, Happy New Year. Patapos na kasi yung August. Pero alam mo, Sir Nation, ang pinaka-importante sa lahat ay kung ikaw ay ligtas. Dahil din sa nararanasan nating mga pag-ulan. Dito sa Metro Manila, hindi na ganon ang pag-ulan. Hopefully, hanggang bukas. Para may chance naman, no, na mabigyan ng space yung mga baha na humupa, na bumagsak sa kanal, nang hindi na ma-drain or ma-clog. Yun, hindi na bumara sa mga drainage. Kamusta ka sa iyong lugar? Ano na? Long weekend na sana. Kaso, ito, long weekend ng pag-ulan at pagbaha. I hope you are okay dahil tayo po ay naka-live. Sa ating Facebook page, 102.7 Star FM Manila. Kung ikaw ay may wifi, naka-data ka, punta-punta ka na dito at makipagkwentuhan sa atin tonight dahil pag-uusapan natin ang mga... Pag-usapan natin ka, Sir Nation, yung mga content creator. O, ayan, content creation pala. Hindi content creator, yung mga content, lalo na, syempre may baha, may mga nagbibigay na relief goods. Ngayon, no, yung mga content talaga, pang-reels ang baha na yan. Ginawa ng pagkakitaan dahil syempre kasi naman sa wala tayong gawin, videohan mo yung baha, i-post mo, magkaroon niya ng 5 million views. Oh. Pero alam mo kung ano pa ang mas may malakas na views? Yung 5 million mo, wala yan. Wala yan sa 30 million views ng isang taong nag-video ng kanyang pagtulong. Sir Nation, marami naman na ang gumawa nito. May iba nga siguro, gusto nila someday magkaroon ng ganitong klaseng content. Someday magawa nila yung pagtulong at ma-videohan ng ma-inspire yung ibang tao. Diba? So, ating katanungan po for tonight, medyo hot take ito. Dapat bang videohan at gawing content? No, ang pagtulong. O mas mabuting tahimik na lang itong gawin. Again, ang ating katanungan po is dapat bang videohan at gawing content ang pagtulong o mas mabuting tahimik na lang itong gawin? Diba? Tahimik lang tayo, yung tipong may binibigay pero hindi na ipinagmamalaki pa. Hindi na pinagsisigawan. Kasi, syempre, nakakataas ng dignidad. Nakakataas ng respect sa sarili mo kapag nakakatulong ka sa iba. Kasi, nakakaganda rin naman sa mental health yun. Kaso nga lang yung iba, para bang inaabuso. Yung relief goods mismo, may picture nung taong nagbigay. Siguro para hindi sila malimutan, 'no ba? Kailangan may picture nila, may pangalan kung kanino galing. Ngayon naman, naka-video na. O kung sino ang may pinakamababang baha na pinuntahan, the more views. The more kang nabigyan na natulungan, ikaw yung mas sikat, ikaw yung mas panalo. Pero, hindi naman natin sila hinuhusgahan. Actually, nagpapasalamat din dahil malaki din yung ano nila, ambag, no, para makatulong, mabawasan yung hirap na nararanasan na rin ng mga nasalanta. Kaya, Kasir Nation, i-comment mo na po dito mismo sa ating live ang iyong take sa ating katanungan. Ano bang take mo sa mga tao na ginagawang content or binibidyohan ang sarili kapag sila ay tumutulong? Ito na, basahin na po natin. Sabi ni... Saan ako mag-umisa? Okay. O yan, sabi ni Kuya, paraan nila yun. Mahalaga is nakatulong siya. At susunod naman, sabi ni Kuya, is tahimik na lang po. O sabi naman ni Kuya, no. Tumulong na lang ng tahimik. Dagdag ebidensya pang magkaalaman na at pang reels na. Ganun talaga. O, tumulong naman ng tahimik, mas okay yun. May taray ha.
Hi, ganang gabi, DJ Bon. Maulan pa rin po pala dyan. I was remember ang bagyong Pipito. Andyan ako noon last 2022, if I'm right, baha dyan. Ang tinirahan namin dyan sa may Bonnie Mandaluyong. Oo, bumabaha din doon. Yung bahay, pinasok ng tubig at mabuti na lang may second floor. Kaya lahat ng gamit, inakyat ko po yun. At ang mga saksakan sinarado namin. Para hindi mabasa at kami makuryente. Tapos may mga tumulong po sa amin dito kasi nasasakupan kami ni... Ayan, oo, siya yung Mayor Samantha. If I'm right po, pero sabi niyo nga kung kailangan i-post, depende po siguro sa sitwasyon. Kung kinakailangan, bakit hindi? Pwede nang sa ganun, makarating sa mga himpilan po na uubra naman din po tumulong. Pero dapat po yung makakarating sa mga nangangailangan. Kaya nung mangyari po yun, agad naman na lang inasikaso ang lugar ng barangay namin na pataasan ng kalsada at agad naman po na naresolba ang problema. Kaya isa sa mga na-experience ko when I was there, DJ ko, kaya nga pinasyalan kita dyan. Uy, taray! Thank you, Star FM. Ingat mo ulit. Thank you po. Thank you sa iyong mahabang mensahe. No? Syempre, trabaho naman nila ang magbigay. Kung talagang part of government, no? I think it's part of their job, responsibility to help the people. Lalo na sa nasasakupan nila. Sabi naman ni Madam, totoo naman na dapat tumulong ng tahimik at hindi naghahangad ng recognition. Pero wala din namang problema if you want the public to see. It is a way to inspire others. Kasi ang laki ding plataforma ng Facebook, ganyan-ganyan, lalo na kung influencer ka. No? Kung ang goal mo is tumulong, it's like ipapakita mo sa ibang tao, kaya sa mga authorities, na eto, pwede kang kumilos kahit bumabaha, pwede kang nandito at mamigay ng relief goods, mamigay ng tulong. Tahimik? Eto naman, sabi ni Santa Claus. Tahimik, nagnanakaw. Politiko, kunwari, natulong. Kaya ang kanyang panawagan, justice for taxpayers, jail all corrupt officials. Diba? Ayun, taray, oh. Taray na mga AI natin tonight. Sabi niya, hindi mahirap ang Pilipinas. Marami lang talaga ang magnanakaw. Mas okay kung tahimik lang. Sabi naman ni ate, good evening po DJ Bon and Blooms. Hindi binanggit yung Blooms? It's a big no. Ano yan? Pasikat? pasikat, samantalang yung kinokontent binibigyan. Damay pa sa bashing, isisigaw ko, tahimik. Kumbaga yung binibigyan, nadamay pa sa bash, ganun ba? O, tumulong ng silent po, sabi naman ni Kuya. Speaking of silent, good evening po DJ Bon, silent viewer mo po, na ngayon ay hindi na silent. Thank you so much! Sa mga silent, quiet, kung ano ka pan. Thank you. Mas magandang tumulong ng tahimik at huwag nang ipagyabang o i-content. Huwag naman pong gatasan. Oo nga, no? Yun yung term na ginagamit. Gatasan yung mga... Oh yeah, sabi niya, wag naman daw gatasan yung pagtulong. Depende sa intention mo, if clean, kahit i-judge ka nila, walang effect yun. May video man o wala, kasi panahon ngayon, video-video na. Pero tahimik, kumikilos. Pero hindi ako content creator. Content na lang ako. Contento sa mga naibabahagi ko, kahit sa Eid. Gusto ko yung binanggit ko yung haha mo ng haha. No need. Ayan, sabi nun ni ate, no need po gawing content. Ang mahalaga po ay tumulong ng walang kapalit at upload pa sa social media. Ang mahalaga, tumulong ng taos-puso at nakita na ng Panginoon. May blessing kay Lord, may mabuting puso. Aww. Sabi ni ate, no, pang content, kaya nagbibideo. Parang ano na, matik na sa kanila yun, no? Para, no, hitting the stone. Sabi nga nila, no, two birds in one stone, something like that.
hitting two birds in one stone. Syempre kapag may pondo galing sa video, sa content, at least makakapag-generate pa ng another pantulong sa mga nasa lanta, sa mga kailangang matulungan. O good PM po sa magandang naman, DJ Juan. Para sa akin, hindi na. Hindi, kasi ang pagtulong sa kapwa, bukal sa puso. At dun ka na-appreciate ng mga taong tinulungan mo. Ganon. Sabi naman ni Kuya, depende po DJ kung anong klaseng pagtulong, kung ito ba tama. Mahirap kasi maging bayani sa pagtulong. Ikaw pa rin ang magiging usap-usapan. Sabihin pa kasi ng karamihan, gusto lang sumikat yan kahit di mo ito i-video o gawing content. Mas maganda nga, mas marami. Kaya lang, kung totoo sa puso mo ang pagtulong, nakaka-inspire. Sa ngalan daw ng pera, kahit sa pagtulong, marami nang gumagawa ng ganyan, DJ Yvonne. Pero para sa akin, hindi siya maganda. Kasi ultimo ba naman sa pagtulong mo, kailangan mo pang videohan? Ultimo ba naman sa pagtulog mo, kailangan mo pang videohan ang sarili mo, masarap matulog? Masarap matulog ng tahimik lang. Naintindihan ko. Kasi may mga tao, no, kahit yung pagtulog nila, naka-vlog or naka-video. Pero iba pa rin yung ginhawa kapag natulog ka just because gusto mong matulog. Ang tunay na pagtulong ay hindi ipinag-iingay, tahimik itong ginagawa, bukal sa puso, at hindi naghihintay ng kapalit. Huwag niyong ipaalam sa kaliwang kamay ang ginagawa ng inyong kanang kamay. Sabi ni Kuya, isang verse, Matthew 6 verse 3. Kaya, nag-quote siya from the Bible. Anyway, thank you so much po sa lahat ng mga nagtumulong sa atin tonight. Oh, ayan. Sa mga nag-comment, naki-participate sa ating usapan na medyo hot take siya, sa totoo lang. Kasi, business na rin eh, no? Business na rin yung content pag-video, especially. Ayan, lalo na, pang-content kasi naman talaga. Yung bahanga eh, ang daming views. What more pa kaya pag tumulong ka in the middle of the baha or whatever. Pero bago natin basahin ating mga live comments, mga live viewers, pag-usapan natin, actually kasi meron siyang positive effect at meron din siyang negative effect. Isa sa mga positive effect is yung nagiging inspiration ka, no? Kapag pinakita mo na ito, kaya mo palang tumulong o kaya pala ng isang tao or isang grupo na gumawa ng paraan, di ba? Nagiging inspirasyon ka. Nagpapakita yun ng kabutihan sa iba. Infectious, no? Wala, tumutulong siya, ako rin. Gusto ko rin, paano ba mag-donate? Kasi baka, ikaw, Kasi Nation, marami ka naman damit dyan. Mga pagkain, marami ka naman pera o gusto mong mag-donate. Mag-aabot ka ngayon ng tulong kasi nakakita ka ng isang tao na naggumawa ng effort para mamahagi din ng tulong sa iba. So yun yung pinaka effective way or positive consequences ng pagbibideo ng pagtulong is nagiging inspiration ka sa iba. Na nai-inspire yung ibang tao na tumulong din. However, nababawasan yung dignidad. Halimbawa, minsan yung mga tinutulungan nagiging mukhang kawawa sa camera. Diba? Maaaring nakakabawas yon sa kanilang privacy, sa kanilang dignity. Ako nga rin na-imagine ko, what if ako kinailangan namin ng tulong, no? Tapos, naka-video siya. may video, may camera. Girl, ayokong... Inaalala ko, may ganyan ako instance. Yung isang rally na coverage namin nung nakaraan. Meron doon isang parang jeep na namimigay ng mga pagkain. Sa lahat ng nakapila, may naka-video. So, nung ako na yung kukuha nung pagkain, parang ano, nakakahiya sa part ko. Nahiya ako. Talagang titakpan ko yung mukha ko kasi ayoko maging content doon. Ayoko maging part ng content. So yes, isa yon sa negative effect. No, kawawa. Nagmumukhang kawawa yung taong tinutulungan. Kasi yung privacy niya rin and yung dignity. That's just a part of it. Pero ito, tingnan natin. Kasi initial, ano pa ang sabi ng iba?
Salamat at nag-yellow ka rin, DJ. I love it, yellow. Good evening po, Sir Yvonne. Watching from Butuan City. Ang init dito sa amin. Wow. Sana all. Sana all. Para sa akin, kung tutulong ka, tumulong ka na lang ng tahimik. Kasi mas masarap tumulong ng walang camera at walang like. Pero kung gusto mo rin mahikayat yung iba na tumulong, pwede rin naman mag-video. Basta huwag ipahiya yung tao at huwag gawing content para sumikat lang. Ang daming basher kasi, kaya walang nangyayari sa ating lahat. Sana turuan na lang natin kung ano ang maganda para sa lahat, para may content tayo na may aral din. Hala, DJ Yvonne, tumulong pala. Pagkakaintindi ko, matulog. Naiintindihan kita kung inaanto ka na, me. Okay lang. Kaya pala sabi mo, matulog. Ingat sa pag-uwi, DJ, maulan pa rin ngayon. Antok mo lang po yan. May na magkaroon tayo ng barrier sa communication para may rights din ang mga content creator. Wow! Bibigyan mo pa sila ng rights! Siguro ano, sa akin, rules, ganyan. Kasi, kailangan may meron din, no? Rules sa kanila. Si Ford Explorer, ayaw naman umistart. Ano yan? Sasakyan mo, hindi na naman nag-i-start. Anyway, maraming salamat po sa mga nakichika rin sa atin tonight. Ano, medyo, actually medyo mainit nga na usapin ito ang pagbibideo. Pero okay lang naman, wala namang masama talaga. Kung, ano, bigyan mo rin ng, ano mo yun, dignity yung mga taong tinutulungan mo. Hindi yung parang gagawin mo lang silang for the video or for content. Diba? Ang dami kasing ganun din ngayon. Although, yes, diba? Yung ano, yung namimigay ng pera, ganyan. Yung mga nakaganon, tapos may laman na 5K or kung magkano man. Yes, kung ikaw yung makakuha, makakatanggap ng ganon, grateful ka, masaya ka. Pero for the sake of content, siguro wag na lang. Post ka na lang kapag nagawa mo na, post mo na lang, ganyan. Hindi na yung para bang kailangan naka-document. Yung mga journalists nga talaga, like yung mga documentaries, di ba? Halimbawa sila Cara David. After nila pumunta sa mga pinupuntahan nila, tumutulong na sila after. Hindi na nila ino-on cam. Depende siguro, hindi naman natin makakontrol yung mga tao. Pwede ikaw, kung gusto mo i-content, edi go. Kung the Lord knows kung ano yung heart mo. Diba? Yun naman yung importante, kung ano yung nakikita ni Lord. Ano may oras na po natin, exactong 11 ng gabi, 11 in the evening at the Philippines, the red time. Happy Sunday, Kasray Nation, bukas. Happy National Heroes Day. O, pansinin mo ha, yung mga bayani-bayani natin sa paligid. Ang magulang mo, isa rin yung bayani, of course. At sa lahat ng mga nagpapakabayani sa buhay na ito. Happy National Heroes Day. Tuloy-tuloy pa rin po ating mga tugtugan, Kasray Nation. Huwag ka na masyado may stress. Magpahinga ka na, okay? Pwede rin naman magpuyat ka kasi wala ka naman pasok bukas. Uy, shoutout ko ha, yung mga may pasok bukas. Ayan, double pay. Double pay yan siya. Ano ang mas gusto mo? Double pay o pahinga? Mamili ka. Ayay! Kasray Nation, magbabalik tugtugan na tayo. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

Pinoy. Gising na, morning na, samahan na ang Star FM.

Pinoy, morning na, gising na, samahan na ang Star FM.

Pinoy. Gising na, morning na, samahan na ang Star

0: Star Nation, at narito na ang ating top of the hour news sa oras na ito. Nasa 8.4 million na mga individual ang naapektuhan ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, nakatumbas ito ng 2.4 na pamilya sa mula sa Isambuanga Peninsula, Central Luzon, National Capital Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Cordillera Administrative Region at Bicol Region. Aabot naman sa 122,500 na katao ang naninirahan na ngayon sa evacuation centers. Nagtala rin ang NDRRMC na 32 katao ang nasawi dahil sa sama ng panahon at karamihan sa mga ito ay mula sa Benguet dahil sa landslides. Inataya rin na mayroong 6.16 billion pesos ang danyo sa infrastruktura at agrikultura. Mayroon ding 1.7 billion pesos talaga na ang tulong ang naibigay ng gobyerno sa mga naapektuhang pamilya. Ilang mga lugar na rin ang nagdeklara ng state of calamity na ito ay kinabibilangan ng Benguet, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental, Mindoro.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Samantala, Star Nation, nagdeklara ang probinsya ng Tarlac ng state of calamity dahil sa malawak na pinsalang na tamo bunsod ng habagat. Ayon kay Tarlac Governor Christian Yap, ay naprobahan na ng sangguniang panlalawigan ng resolusyon na 416-2026 na nagdeklarang isa ilalim sa state of calamity ang buong Tarlac. Ang nasabing deklarasyon ay base na rin sa rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Maraming mga lugar sa Tarlac ang naapektuhan ng malawakang pagbaha kung saan 2 tulay ang nasira dahil sa walang tigil na pag-ulan.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iyo pa nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, pumunta naman sa ating website, www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
1: Star FM,
4: the best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM across the nation.
6: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Bombo Radyo Head Office, Nobel Street, corner Edison Street, Makati City.
4: Queen Bank Makati Branch, Senator Hill J. Puyat Avenue, Makati City.
3: Edelia Eatery, 6935 Milegua Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
5: Cinder and Tehani Sari Sari Store, 6424 Kamye Street, Guadalupe Viejo, Makati City.
3: Pasay City Public Market, corner Taft Avenue, Pasay City.
6: Star FM.
7: Basta radyo sa FM.
8: Ayos na.

0: FM.
1: Nandito na si Antonio Lambada. Antonio Lambada.

0: 92.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Araw-araw Star Nation, subukan buluan ng Pilipinas, Summer Philippine Standard Time. 44 star minuto na makalipas alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 5:44 in the morning.
2: Good morning.
0: And syempre Star Nation, happy happy Monday. Uling araw sa buwan ng Agosto 2026, August 31, 2026. At syempre, marami sa atin na walang paso ngayon. Ang tanong, alam nyo ba kung bakit walang paso? Yan tayo eh. Basta holiday, masaya na. Pero di natin alam kung bakit. Then, ngayon po Star Nation, ginugulita po natin ang araw ng mga bayani on National Heroes Day. Kaya regular holiday po tayo, ha? At alam nyo na, ibig sabihin niya, Star Nation, oh, you know the drill? At tabayanan nyo po mamaya, Star Nation, dahil bibigyan po namin kayo ng feature story para mas lalo nyo malaman kung bakit na ginugunita natin taon-taon ang National Heroes Day at kailan ito nagsimula. Abangan nyo po yan, Star Nation, ang ating munting feature story. Kaya para po sa inyo, ha? At syempre, sa mga Star Nation natin, ha? O kahit na, ito nga, eh, di ba, National Heroes Day. O, eh, huwag natin kalimutan din, ha? Kasi misa kapag sinabi nating heroes, naisip agad natin yung ating mga bayani sa history. Diba? Pero syempre, Star Nation, hanggang ngayon naman may mga modern day heroes pa rin tayo. Diba? Sino? Syempre, una-una dyan yung mga nanay at tatay natin. O, di ba, na kayod araw-araw. Mga breadwinner na laging inuuna ang pamilya. Mga teachers na walang sawa nagtuturo. At mga delivery riders na buo biyahe kahit tirik ang araw o buhos ang ulan. At syempre, special mention natin sa kaibigan mong nagpapahiram ng pera kahit alam mong siya rin, eh kapos yan. Kayo din, Star Nation, ay ibang level ang heroism noon. Parang ano eh, no? Parang wala akong pera, pero may tiwala ako sa iyo. Yan. Tiwala ako sa iyo, di ba? Kaya huwag sirain. Kaya ngayon, papalapi kayong National Heroes Day, Star Nation. Huwag natin kalimutan pasalamatan ang mga taong tahimik na nagsasakripisyo para sa atin. Hindi lahat ng bayani may monumento. Minsan, nasa bahay lang natin, katabi natin, at araw-araw nating kasama. Kaya bago mag-post ng National Happy National Heroes Day, sabihin din natin ito sa mga taong tunay na bayani sa buhay natin. Salamat sa iyo. Libre naman dyan, oh. Huwag ganun. Hello, my friends. Star Nation, sasabi na nyo ni Con hanggang alas 7 na umaga sa programang Morning Star Stream. Sharing na po ang inyong happy man every day. Yung partner sa tawaran at DJ na Heart of Sa Hagabal pa at Yabi pa. Star DJ at Tonya na para is my name. And music is my game.
2: Yabba-dabba-doo!
0: At syempre, Star Nation, wala tayo nakatutok, ha? Dito pa rin po sa inyong ipinatagatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayong 102.7 Star FM. It's all for you!
1: Like mo! Share mo!
3: Star FM. Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
3: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
4: Omega Pain Killer. Isang cap o label in any size.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
6: Pure Gold Rosario, Pasig. Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City.
7: Cosay Mini Grocery, number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City.
4: Paro G Sari Sari Store, Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City.
6: Kabayan's Gotohan and Kainan, Panay Avenue, Corner Scout Borromeo, Barangay South Triangle, Quezon City.
7: Noli's Tindahan, 39 ND Valderrama Street, Pasig City.

0: 102.7
1: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
2: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
1: Orokan Icebox?
2: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
1: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
2: Pwede lahat ng laman ng ref natin.
1: Ayos ah.
3: Orokan, maayos ang buhay mo.
4: It's time to fiesta with Bet88.
5: Come dance with me.
4: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
6: It's always a party at Bet88.
7: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@hagcore.ph.
8: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
11: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
12: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
13: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
14: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
15: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
16: Masigla kasa ko. Basta gardenia.
17: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
16: Masigla kasa ko. Basta
17: may nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
13: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
18: Opo, si Ana Lim mula sa General Frias, Cavite. Ang winner ng major prize na 5,000 pesos Swerte sa Palengke 2026 noong August 22, 2026 para sa week number 7. Maraming salamat sa 5,000 pesos na cash prize. Gagamitin ko po ito sa grocery at pambayad sa dagdag sa bill. More power and God bless po sa lahat ng sponsor, lalo na sa Gardenia Loaf Bread. Maraming salamat sa Bombo Radio at Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Alos na! Star

0: FM. Kayo'y nakikinig kay Antonio Lambada.
1: Antonio Lambada.
0: Kay Antonio Lambada.
2: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like more, share more.
1: Mega Manila's best music station.
0: Aras-aras Star Nation, sebuah buluan ng Pilipinas. 34 na Star Minuto na makalipas sa alas 6 na nagmamaganda kumbaga. 6:34 in the morning.
2: Good morning!
0: At Star Nation, another day, another trivia na naman po tayo sa ating Star Trivia. Para sa inyong star kaalaman.
3: Star Trivia Number 1.
0: Asa mga estudyante natin dyan? O, ngayon walang pasok ha? Ito, makinig kayo sa ating Star Trivia Number 1. Alam ba rin nyo ba na ang mga unang kilalang paaralan sa mundo ay nagsimula sa ancient Mesopotamia kung saan libo-libong taon na ang nakaraan. Tinatayang nasa 3,000 hanggang 5,000 taon na. Ang mga paaralan ito, Star Nation, ay tinawag na tablet houses o eduba kung saan ang mga estudyante ay gumagamit ng matutulis na pangsulat at kumbaga para makaukit o para mag-ukit ng mga simbolo na tinatawag na cuneiform sa basang clay. So Star Nation, di lang sila nag-aaral ha, ng pagbasa at pagsulat. Nag-aaral din sila ng math para mabilang at masubaybayan ang mga butil, maging ang mga tupa, mga buwis at iba pang kailangan.

0: kailangan ng mga palasyo at templo. Oh! At kung sa tingin mo, Star Nation, mahirap ang exam natin ngayon. Alam ba rin niyo ba na noong mga exam noon, kailangan mong magkopya ng mga simbolo sa clay tablet at mag-memorize ng mga talaan. At kapag nagkamali ka, hindi may bonus points ha. Baka may kasamang pagdidisiplina na. Kaya kapag na-stress ka sa assignment mo, alalahanin mo na lang, mas madali pa rin ang buhay natin ngayon dahil may mga notebook, ballpen, at meron ng internet. Sila, Star Nation, sa basang putik pa magsusulat. Kaya huwag magreklamo ha. At least, hindi mo kailangan magpatuyo ng notebook bago ipasa ang iyong assignment.
1: Star Trivia Number 2.
0: Star Nation ha, maulan pa rin. Kaya ingat-ingat ha. Pero alam nyo, may mga ilan din na nag-e-enjoy sa ulan eh. Lalo na ang mga hayop. Kasi Star Nation ha, may mga ilang hayop na mas nagiging active kapag umuulan. Halimbawa na lang dito, Star Nation ha, ang mga palaka. Sa silong ni Kaka, may nakatagong palaka. Ngipin niya'y mahaba. Tulad na lamang, Star Nation, ha, ang mga palaka na madalas lumalabas at nagiging mas aktibo sa basang kapaligiran. Dahil mahalaga sa kanila, Star Nation, ang moisture para hindi matuyo ang kanilang mga balat. At mas nagiging masagana rin ang mga pagkakataon nila na makahanap ng pagkain gaya ng mga insekto. Kaya ang tagulan din, Star Nation, ay malagang panahon para sa pagpaparami ng kanilang species dahil ang mga pond, puddles at iba pang lugar na may tubig ay pwedeng pagdausan ng kanilang reproduction. Kaya kapag ka meron kayong malakas na ulan sa inyong lugar at meron ka nang naririnig na parang sabay-sabay na umuungol, yung mga alam nyo naman yung ano ng palaka, di ba? Alam ko talaga dati, kokak eh. Kokak, kokak. Iba pala. Iba pala yung sa totoo. Parang ano lang, parang sumasang-ayon lang sila. Yun yung boses nila eh. Tata, ito pa, Star Nation ha, marami talaga sila kapag ka umuulan. Kaya kung ikaw ay takot sa palaka, kapag malakas ang ulan, umiwas sa labas. Yes, Star Nation, ating Star Trivia para sa inyo, Star Kalaman. Another trivia, another learning naman ang ating natutunan ngayong umaga ng Lunes. Ito pa rin sa inyong impina nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayong 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Star Trivia para sa iyong Star Kaalaman.
2: Like mo, share mo.
3: 102.7
4: Star FM.
5: Bigla ang gastos.
6: Bagong plano.
7: Travel.
8: O kaya bagong negosyo.
9: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere.
5: Sang lang.
10: Personal loan.
11: Jewelry.
12: Negosyo loan.
13: OFW.
14: At motor loan.
5: Basta loan.
15: Sa Cebuana,
9: goods ka!
5: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
6: Bigla ang gastos.
11: Bagong plano.
7: Travel.
8: O kaya bagong negosyo.
9: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere.
5: Sang lang.
10: Personal loan.
12: Jewelry.
11: Negosyo loan.
13: OFW.
14: At motor loan.
5: Basta loan.
15: Sa Cebuana,
9: goods ka!
5: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
16: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
17: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
18: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
19: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
20: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan. Balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
21: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
22: Mmm! Holiday!
21: Almusalin ng nam.
22: Good morning!
21: Pagtanghalian.
22: Uy, may birthday ba?
21: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
22: Wow! Palo Cebuana!
21: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
3: At holiday beef loaf. Malinamnam holiday.
6: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
10: Kapit bahay.
11: Hi, Mare.
6: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
10: Kapit ka dyan.
6: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
10: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya.
12: Kapit ang sarap, kapit ang saya.
13: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
21: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
13: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
21: Orokan, maayos ang buhay mo.
13: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
15: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
13: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
23: iFarm Mart, 24 JP Rizal Street, Barangay Kalumpang, Marikina City.
24: BB Store, Number 7 Erich Street, Barangay St. Martin de Porres, Cubao, Quezon City.
23: Ising's Kainan Farmers Market, Araneta City, Cubao, Quezon City. Triple G Printing Services, 573 Gloria Street, Marik Subdivision, Barangay Santo Domingo, Cainta Rizal, in front of Barangay Hall of Santo Domingo.
25: Nia and Marian Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez Rizal.
26: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
27: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
26: Orokan Icebox?
27: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
26: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
27: E di lahat ang laman ng ref natin.
26: Ayos ah.
28: Orokan, maayos ang buhay mo.
13: Mas malaki ang swerte dahil naglalakihang mga papremyo ang naghihintay sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
21: Grand Runa sa Sabado, September 5.
13: Grand Prize, 1 million pesos in cash.
21: Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radio at Star FM stations.
13: May pagkakataon pa kayong manalo ng mga naglalakihang papremyo.
21: Kaya habol pa kayo ng maraming-marami pang entries sa Swerte sa Palengke.
13: Over 9 million pesos worth of prizes ang ipinamimigay nationwide.
21: Huwag kalimutan, Grand Runa sa September 5, 2026.
13: Sabado, alas 3 ng hapon.
21: Dito sa Bombo Radio at Star FM.
15: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
29: 102.7.
30: 102.7.
31: 102.7.
32: 102.7.
33: 102.7.
34: 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7. 102.7

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
4: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
5: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa. Mas sarap.
4: Masigla ka sa ko. Basta.
5: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.

0: luck now.
1: Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Efficacin oil extra strength. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Music and breakfast. Good morning. Story.
3: The one and only Antonio Lambada.
4: And all the girls in the dance.
3: Water 2.7 Star FM. It's all for you.
5: Lambo!
3: Star Nation, ha? Ingat-ingat ho, ha? Dahil napalatili nga ho ng bagyong Pilandok ang kanyang lakas na hangin, eh. Na halos hindi nga ito kumikilos sa karagatan po ng silangan ng Extreme Northern Luzon. Batay nga po sa pinakabagong ulat ng State Weather Bureau ngayong araw. Hindi nga po natagpuan, huling natagpuan ang sentro ng naturang bagyo sa layong 1,120 kilometers sa silangan po ng Extreme Northern Luzon. Ha? Ito po may taglay na lakas na hangin na aabot sa 55 kilometro kada oras at malapit po sa sentro at may pagbugsong umaabot sa 70 kilometers per hour. E kasabay nga nito, Star Nation, ha? Patuloy na umaapekto ang southwest monsoon o hangin abagat sa malaking bahagi ho ng Luzon at sa kanlurang bahagi ng Visayas na inaasahang magdadala ho ng mga pagulan sa mga susunod na oras. At bukod nga ho sa bagyong Pilandok, pinabantayan din po ng State Weather Bureau ang isang tropical cyclone sa labas po ng Philippine Area of Responsibility, ha, na matatagpuan sa layong 1,180 kilometers sa kanlura ng Extreme Northern Luzon na may lakas na hangin nga po ng 45 kilometers per hour at kumikilos patimog sa bilis na 15 kilometro kada oras. Samantala, patuloy rin pong sinusubaybayan ang Tropical Depression Saudel na dati kilala ho sa lokal na pangalan na Obet. Nahuli nga ho sa nagtitala sa layong 485 kilometers sa kanlurang mga hilagang kanlura ng Itbay at Batanes na may taglay na hangin na 45 kilometers per hour habang kumikilos patungo hilaga-hilaga silangan sa bilis na 15 kilometro kada oras. Eh, dahil nga sa pinagsamang epekto ng mga bagyo at ng habagat, patuloy nga ho pinaiingat ng mga otoridad ang publiko at mga lokal na pamahalaan laban ho sa banta ng pagbaha at pag-uho ng lupa sa mga delikadong lugar. Ay, sa masarnation natin, ngayong araw ng Lunes, na kumbaga regular holiday ho, National Heroes Day, ingat-ingat po tayo kung tayo po may pupuntahan, ha. At siguraduhin, huwag kalimutan magbawon ng payong, tubig, iwas dehydration, at parang awa nyo na, ha. Huwag nyo kalimutan baunin ang inyong mahabang pasensya. Anyway, sa nation, hanggang dito na lamang po ang ating programa Morning Star Sweep. At pansamata na magpapahalam ang inyong lingkod. Muli tayo magkarnigan mamayang alas 8 hanggang alas 8 umaga sa ating programa It's All For You in the Morning. At abayara, susunod na po ang mga nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa. Hihatid po sa atin yan ng Bombo Network News Morning Edition. Live po yan sa Bombo News Center Makati at Simulcast Nationwide. At para sa ating audio video streaming, pwede nyo po bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang 102.7 Star FM Manila. At yun naman kaya Bombo Radio Philippines.
5: Like mo! Share mo!
3: Huwag kalimutan i-like, i-share, mag-subscribe, at i-click ang notification bell. At manatila po nakatutok dito pa rin po sa inyong impila naghahatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you.
5: Like mo! Share mo!
6: Star FM.
7: Star FM.
3: Living a song from 2008, Craig David. Para sa Waiting Insomnia. Good morning, Metro and Megastar Manila.

0: 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Araw ng Lunes, 31, huling araw sa buwan ng Agosto taong 2026 at ngayong araw ay pinagdiriwang bilang araw ng mga pambansang bayani o National Heroes Day.
2: Sa ulo ng ating mga balita, abangan sa ating weather update mamayang bagyong Pilandok, binabaybay ang hilagang silangang baybayin ng Pilipinas habang isa pang low pressure area na buumuli sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
3: 8.4 million ang mga individual naman na apektuhan ng habagat at tatlong bagyo. Pinsala na sa 6.16 billion pesos ayon yan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council.
2: Abangan din mamaya sa ating sports news, ang Gilas Pilipinas na ibulsa muli ang panalo laban sa powerhouse team na Iran habang ang ika-apat na window ng FIBA Asia na sweep ng Team Philippines.
3: Si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. pangungunahan ng pagdiriwang ng araw ng mga bayani ngayong araw at may panawagan na ipagpatuloy ang diwa ng kabayanihan.
2: Abangan din sa ating provincial report mamaya, ilang lugar dyan sa Ilocos Norte na karanas ng mga pagbaha dahil yan sa walang humpay na pagulan.
3: Abangan din mamaya sa ating international news, bilang ng mga nasawi sa Nepal na flash floods, halos 800 na, samantala 8 katao na mga nasawi at 12 nawawala kaugnay dito sa paglubog ng ferry sa Cyprus.
2: At live nationwide via satellite. Narito hong detalye ng ating mga balita.
1: Bombo Weather Update.
2: Sa ating weather update, magkakabombo na panatiliho ng bagyong Pilandok ang kanyang lakas habang halos hindi ito kumikilos o gumagalaw sa karagatan sa silangan po ng extreme northern Luzon. Uling natagpuan ang sentro ng naturang bagyo sa layong 1,120 kilometers. Yan po sa silangan ng extreme northern Luzon na may taglay ng maximum sustained winds na hanggang sa 55 km per hour malapit po sa sentro at ang pagbungso nito ay umaabot ng hanggang sa 70 o 70 km bawat oras. Kasabay nito ay patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon o hanging habagat sa malaking bahagi ng Luzon at sa kanlurang bahagi ng Visayas na inasang magdadala ng mga pagulaan sa mga susunod na oras. Bukod sa bagyong Pilandok, binabantayan din ng State Weather Bureau ang isa pang tropical cyclone sa labas ng Philippine Area of Responsibility na matatagpuan sa layong 1,180 kilometers. Yan po sa kanluran ng extreme northern Luzon. Meron itong lakas ng hangin na umabot ng hanggang sa 45 km per hour at kumikilos patibong sa bilis na 15 km bawat oras. Samantala, patuloy pa rin sinusubaybayan ang Tropical Depression Saudel, dati pong kilala sa local name na Obet, na huli pong naitala sa layong 485 kilometers sa kanluran, hilagang kanluran ng Itbayat sa probinsya ng Batanes. Meron po itong taglay na hangin na umabot ng hanggang sa 45 o 45 kilometro bawat oras habang kumikilos naman patungong hilagang silangan sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Dahil sa pinagsamang epekto ho ng bagyo at ng habag at mga kabumbo, patuloy na pinag-iingat ng mga otoridad, ang publiko at ang mga lokal na pamahalaan laban ho sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga delikadong lugar. At tumutok lamang po sa Bombo Radyo Philippines para sa karagdagang development dito po sa ating binabantayan na ilang mga sama ng panahon.
3: Karagdagan pa ang mga balita, umabot naman sa 8.4 million ng mga individual o katumbas ng 2.4 million ng mga pamilya ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng hanging habagat at ng mga nagdaang bagyo. Ito gaya ng bagyong Luis, Maymay at Neneng. Batayan sa pinakabagong ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Nagaling ang mga naapektuhang residente sa iba't ibang rehiyon tulad ng Zamboanga Peninsula, Central Luzon, National Capital Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Calabar Zone, Mimaropa Region, Cordillera Administrative Region at Bicol Region. Sa kasalukuyan, naabot sa 122,500 na mga individual ang pansamantalang nananatili sa mga evacuation center. Nagtala rin ang ahensya na nasa 32 katao na nasawi dahil yan sa masamang panahon kung saan karamihan naman ay mga biktima mula sa lalawigan ng bigat at bunsod ng mga pagguho ng lupa o landslide. Tinatayang pumalo naman sa 6.16 billion pesos ang kabuuang halaga ng pinsala sa mga infrastruktura at sektor ng agrikultura sa mga nasalantang lugar. Dahil sa matinding epekto ng sakuna, nagdeklara na ng state of calamity ang ilang mga lalawigan, kabilang ang Biguet, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Samantala, tiniyak naman ang pambansang pamahalaan ang patuloy na pag-alalay sa mga biktima kung saan umabot na sa 1.7 billion pesos na halaga ng relief assistance ang naipamahagi sa mga naapektuhang pamilya.
2: Sa kaugnay pa rin pong development, magkakaumpo nagbabanta muli ang mga mabibigat na pagulan sa malaking bahagi ng bansa ngayon pong araw hanggang sa araw ng Miyerkules, September 2. Batay po sa heavy rainfall outlook ng State Weather Bureau na nilabas ngayong araw po ay makakaranas ng 100 hanggang 200 milimetro ng ulan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga. Nagbabanta rin ng 50 hanggang sa 100 milimetro ng ulan dyan sa may probinsya ng Batanes, sa Payao, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija at sa may Bulacan. Makikita ho ninyo sa inyong mga screen para po sa mga viewers, sa mga nanonood sa atin ngayon pong oras na ito, ang listahan po ng mga probinsya na makakaranas ng mga iba't ibang antas ng pagulan. Bukas, September 1, unang araw po ng September, mga kabombo, ay nagbabanta ang 100 hanggang 200 milimetro ng ulan sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, Zambales at probinsya ng Bataan. 50 hanggang 100 milimetro naman ang nagbabanta dyan sa may probinsya ng Pangasinan, Apayao, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Batanes, Tarlac at probinsya ng Pampanga. Sa Miyerkules, September 2, nagbabanta ang 100 hanggang 200 milimetro ng ulan sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra at dyan sa may probinsya ng Benguet. 50 hanggang 100 milimetro naman ang nagbabanta sa may probinsya ng Batanes, Apayao, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, La Union, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Zambales at Bataan. Hindi po inaalis ng State Weather Bureau ang posibilidad na lalo pang magpatuloy ang mga pagulan sa mga susunod na araw. Samantala, isinailalim na rin sa state of calamity ang buong lalawigan ng Tarlac. Kasunod pa rin po yan na malawakang pagbahat matinding pinsalang idinulot ng patuloy na malalakas na ulang dalahunang habagat. Sa ilalim po ng Resolution Number 416-2026, pinagtibay ng sanggunian panlalawigan sa isang special session ay inaprubahan ang deklarasyon po ng State of Calamity kasunod ng rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Batay sa resolusyon, hindi na madadaanan ang ilang pangunahing kalsada sa naturang probinsya habang nagtamo na rin ng pagkasira ang ilang bahagi ng mga tulay tulad po ng Ninoy Aquino Bridge at ang Agana Bridge. Bukod sa pinsala sa imprastruktura, malaki rin ang naging epekto ng baha sa sektor ng pagsasaka, kabuhayan at pang-araw-araw na aksyon ng mga mamayan sa iba't ibang komunidad.
3: Sa iba pang usapin naman, mga kabombo, hindi bababa sa 4 na parcel ng nireclaim na lupain sa Taguig City ang natukoy na may umano'y fraudulently na inisyo ang titulo. Ayon yan kay Senator Panfilo Ping Lacson. Inilabas ng senador ang mga detalye matapos siyang paulit-ulit umano na hiningan ng ebidensya ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kaugnay ng kanyang naunang pagbunyag sa umano'y illegal na reclamation sa bahagi ng Laguna Lake na sakop ng Taguig. Kabilang sa 4 na parsela itong isang 9,204 square meter na lupa na sakop ng administrative patent o patent at may original certificate of title. Isang 5,000 naman na square meter na lupa na dumaan sa judicial o ordinary land registration processing at mayroong OCT. Isang 181,077 square meter na lupa naman na sakop ng homestead patent at may transfer certificate of title at isang 193,027 square meter na parcela naman din. Hindi muna inilabas ni Lacson ang mga pangalan ng mga pinagkalooban ng mga titulo at ang mga numero nito dahil nagpapatuloy pa ang imbestigasyon. Ayon sa senador, 4 pang parsela ang walang plot entitled lots sa digital files ng Land Registration Authority. Nauna nang sinabi ni Senator Lacson na sinusuri pa rin ang pinagmulan at kasaysayan ng mga titulo na sumasaklaw sa tinatayang 38.83 hectares ng illegal na nireklaim na lupain sa Laguna Lake. Batay niya ang mga natuklasan titulo sa mga dokumentong ibinigay ng Philippine Reclamation Authority sa kanyang tanggapan. Sinabi ni Senator Ping na hihilingin niyang i-backtrack ang kasaysayan ng mga titulo upang matukoy kung paano umano minanipula ang mga ito at matukoy na mga maaring managot sa kasong kriminal. Maari rin umanong ideklarang walang bisa mula pa sa simula ang mga naturang titulo kapag napagsimula na ang forfeiture proceedings alinsunod yan sa batas. Sinabi rin ni Lacson na nakatakda rin i-turnover sa Office of the Ombudsman ang ilang crates ng mga dokumento mula sa Department of Public Works and Highways na mayroong kaugnayan sa mga manumaliang proyekto sa Taguig City. Samantala, sinubukan naman na hingin ng Bombo Radio Philippines ang panig ni Senator Alan Peter Cayetano sa mga aligasyon, ngunit hindi pa ito tumutugon sa kasalukuyan.
2: Abangan mamaya ang kaugnay pong development dyan, mga kabombo, sa pag-uulat po ni Bombo Isa Cotoner. Naglabas na po ng cease and desist order ang Department of Public Works and Highways para po sa mga illegal na reclamation project sa bahagi po ng Laguna de Bayan, dyan sa may bahagi po ng Taguig City. Abangan po ang kabuuan yan mamaya.
3: Kaugnay sa pagdiriwang ng pambansang araw ng mga bayani naman, mga kabombo, Star Nation, pangunahan ang pagdiriwang ng araw ng mga bayani ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Ngayong araw sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Alas 8 ng umaga ang nasabing aktibidad na may temang diwa ng kabayanihan, lakas ng sambayanan. Ilan sa mga inaasahang makakasama ng Pangulo sa okasyon ay sina Executive Secretary Ralph Recto, Defense Chief Gilberto Teodoro Jr., Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez at ilan pang mga individual gaya ni Navarrete at Antonio Navarrete at National Historical Commission of the Philippine Chairperson Regalado Jose Jr. Karaniwang bahagi naman ng programa sa National Heroes Day ang pagbibigay ng pagpupugay ng Pangulo sa ating mga bayani maging sa mga sundalong hindi nakilala na namatay sa paglilingkod sa bansa sa pamamagitan niya ng pag-aalay ng Bulaklak sa Tomb of the Unknown Soldier. Inaasahan namang magbibigay din ng mensahe ang Pangulo sa pagdiriwang bilang pagkilala sa sakripisyo para sa ating bansa na binigay ng ating mga bayani. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino na hindi lamang alalahanin ng mga bayani, kundi ipagpatuloy ang kanilang ipinaglaban at isinakripisyo para sa ating bansa. Sa kanyang mensahe para sa National Heroes Day, binigyan pugay din ng Pangulo ang mga modernong bayani tulad ng ating mga sundalo, first responders, ating mga guro, health workers, pati na rin ang mga magsasaka, mangingisda, overseas Filipino workers, at mga ordinaryong mamamayang tumutulong sa kapwa. Ayon kay Pangulong Marcos, ang tunay na kabayanihan ay makikita sa pagtutulungan at paggawa para sa ikabubuti ng lahat.
2: Update muna tayo, mga kaumbo, sa ilan pang mga development. Pero mamaya, abangan po, may makakausap po natin tayo na isang kinatawan ng National Historical Commission of the Philippines. Kaugnay pa rin sa pagdiriwang natin sa araw ng mga bayani o National Heroes Day ngayon pong araw, Agosto 31. Update muna tayo dyan sa may bahagi po ng Senado. May pangako po ang social media giant na Meta na magbibigay ng user data sa mga banta, lalo na po sa mga paaralan. At siniguro ko ito ayon kay Senator Rizal Ontiveros. May update dyan si Bombo Angelo Aganan.
4: Bombo Genesis, nangako umano ang Meta na tutugon sa mga kahilingan ng Philippine Law Enforcement Authorities para sa user data kapag may indikasyon ng napipintong banta ng karahasan. Ayon yan kay Senator Risa Ontiveros. Nakuha ni Ontiveros ang commitment mula sa Meta matapos niyang ipadalo ang kanyang mga kinatawan sa pakikipagpulong ng Philippine Delegation sa mga opisyal ng tech giant sa Singapore. Tinalakay sa pulong ang pananagutan ng mga social media platform, partikular na ng Facebook sa pagkalat ng nihilistic violent extremism o ang tinatawag na NVE at ang iba pang content na maaaring magdulot ng karahasan. Ang Ontiveros, iginiit ng kanyang mga kinatawan na dapat magbigay ang kumpanya ng subscriber information at traffic data sa mga otoridad kapag may malinaw na indikasyon ng napipintong pag-atake. Tumugon naman ang Meta at nangako umanong magiging mas maagap sa pagtugon sa mga posibleng banta ng karahasan. Iniugnay ni Ontiveros ang commitment sa isinasulong na Child Online Safety and Protection Act sa Senado na aniyay malapit ng maipasa sa mataas na kapulungan. Layo nitong palakasin ng proteksyon sa mga bata laban sa mga panganib online.
5: Mabunga, napapayag natin, napakomit natin ang Meta na ibibigay nila sa ating mga otoridad ang subscriber information at pati traffic data once na may ma-identify silang banta sa kaligtasan ng ating mga bata bago pa may mangyaring aktwal na pag-atake. Magandang parallel development ito dahil sa loob mismo ng Senado, malapit na naming maipasa ang Child Online Safety and Protection Act. At inabisuhan namin ng Meta malapit na talagang maipasa ito bilang ganap na batas. So dapat maging mabilis din ang kanilang aksyon sa ganitong mga threatening situations bago pa ang anumang attack.
4: Binigyan din ni Ontiveros na dapat magkaroon ng pananagutan ng mga social media platform sa mga content na kumakalat sa kanilang mga serbisyo. Pinayuhan pa ng senador ang kumpanya na patatagin at mas palakasin ang mga safeguards para sa mga violenting content at paigtingin ang seguridad sa mga banta ng karahasan. Mensahe pa ni Ontiveros, panghahawakan niya ang mga pangako ng Meta at iginiit na hindi niya papayagan na kumita lang ang kumpanya dito sa bansa nang walang pananagutan.
5: Tiyos na handa naman na ang mga leader ng Meta na higpitan ang kanilang mga safeguards. So, lubos-lubusin na nila ito. Ang mensahe ko sa Meta, hindi kayo pwedeng magpatuloy na kumita dito sa Pilipinas nang hindi kayo magiging accountable sa laman nito. I will hold you to your word.
4: Nauna nang isinulong ni Ontiveros ang Republic Act No. 11930 o ang Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children at Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act na nagsisilbing bahagi naman ng mga umiral na proteksyon laban sa online exploitation ng mga bata. At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado ng Pilipinas. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: 17 minuto makalipas magkakabombo hanggang alas 7 ho ng umaga. Sa ilan pang mga development dyan sa may mataas na kapulungan, makakausap po natin ang isa po sa ating mga senador, nagsisilbing chairperson ng Senate Finance Committee, si Senator J.V. Ejercito. Magandang araw po and thank you so much for joining us, Senator J.V. Si Bombo Genesis at Bombo Jeho ito, welcome sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Maligayang araw po ng mga bayani para po sa inyo. Unahin ko pong mapag-usapan, Senator, ang tungkol po sa ating pambansang pondo sa 2027 dahil ang inyo pong committee, ang Senate Finance Committee, ang nakatakdang mangunguna dito po sa pagtalakay po rito. Originally, meron pong proposal ng mga government agency na hanggang sa 11 trillion pesos, Senator. Pero yung pong actual na fiscal limitation or fiscal capacity ng Pilipinas hanggang 7.2 trillion pesos lamang yung maaari pong ipundo ho for 2027. So, initially, ano pong observations ho ninyo sa atin pong pondo? May mga nasakripisyo ho ba na pondo para sa iba't ibang sector, Senator?
6: Well, kaya nga yan ang una, kaya nga po yan ang the power of the purse of the of Congress, no? Lalo dadaan dyan sa House tapos sa Senate dahil syempre taon-taon magpiprepare ng budget, mga wish list ang mga ahensya, mga departamento, pero ititrim down niya, no, na kung saan lang kaya yung fiscal space ng ating pamahalaan sa taong darating. So yan ay natitrim down. So gaya na banggit from 11 trillion magiging 7 trillion lamang ang aprobado ng DBM for all the departments and agencies. So kaya magkakaroon ng hearing dahil may mga ibang department, siyempre na hindi masaya dahil madalas sila po ay naka-receive ng mga budget cuts. So nag-aapila po sila sa Kongreso and then we will have the hearings. Kaya nga halimbawa po ako, ang advocacy ako, alam niyo naman po, bilang principal sponsor and author ng Universal Healthcare Law, ay siyempre prioridad ko yung healthcare programs, no? Yung improvement ng hospitals, yung pong coverage ng PhilHealth. Para na sa ganun, dahil bilang chairman ng Committee on Finance, for example, ay gusto ko mabigyan ng prioridad ang ating healthcare program for next year dahil pagkakataon na ito ay mapaganda at maiayos, no? Halimbawa, yung PhilHealth subsidy, dahil maganda po yung zero balance billing the past 2 years, ay dadagdagan ho natin para mas marami pang PWDs, mga senior citizen at mga indigent o mahihirap ang maka-avail po ng zero balance billing. Dadagdagan po natin para DOH hospitals can now offer zero balance billing. Tapos yung pong subsidy po ng PhilHealth ay it was decreased sa budget, na bawasan. So dadagdagan pa po natin yan in line with the Universal Healthcare Law na gusto natin lahat maramdaman po na po ito ng mga Pilipino. Lalo ngayon na may krisis tayong dinaranas. Pati middle class, pati mayaman, pati middle class na siyang talagang nagbabayad ng buwis, no? Talaga ito yung ating mga workers, sila yung ramdam na itong inflation. Eh kahit papaano, maramdaman naman nila na pag sila naman may pangangailangan, sila po yung ma-hospital, ramdam nila ng gobyerno through PhilHealth ay nandyan. Halimbawa, 100,000 ang bill napatagal sa ospital. Kung sagot man lang ng PhilHealth 30, 40 or even higher, 50,000, malaking bagay po yun, ramdam nila na sulit ang pagiging member ng PhilHealth at yung Universal Healthcare Law. So, ganun po. Dadagdagan po natin yan dahil yan po ay PET bill natin, PET program. Ganun din yung ibang senador. May kanya-kanyang advokasya. They will propose amendments, pero we will only allow it on the floor as chairman of Committee on Finance. Hindi na po natin papayagan yung last-minute insertions, last-minute amendments na walang nakakaalam na bigla na nagugulat. You can do this during plenary debates at in open plenary. Kailangan malaman po na lahat. So yan po ang budget process sa taon na ito.
2: I'll have a separate follow-up mamaya, no, sa healthcare na nababanggit po ninyo, Senator. Pero bago ho niyan, may administrative concern muna. As of now, handa na ho ba ang Finance Committee na magsagawa ho ng overtime deliberations tulad po ng nangyari last year? Kasi kamakailan lamang po nagkaroon ng changes, ano, dun sa committee chairmanship at kayo po ang naupo, sir?
6: Well, we already started yung ating pong DBCC, no, yung economic manager, sila pa ang unang sumalang. Opo. Ang Department of Finance, ang Department of Budget and Management, and also yung DepDev, no, para malaman ho natin yung magiging yung ano po yung direction ng administrasyon this last 2 years. Syempre nagtanong na rin po yung mga senador, no, kung ano po ang magiging direction, what are the priority programs, ano ang ating pong standing ngayon, no, yung fiscal space, yung pong targets, no, yung ating GDP target, yung present actual and the present, yung balak nating mga spending at mga prioridad, kung ano mga programa ang bibigyan ng prioridad. So nagsimula na po tayo, we started at 10 a.m. and ended at 7 p.m. So dapat yan 2 days usually ang DBCC, pero tinapos na po natin ng isang araw.
2: Mm-mm. Ang budget po natin for 2026, Senator, bahagya pong na-delay kasi medyo late part na po ng December na isumite ng Congress kay Pangulong Marcos. And then in the end, ibinalik din lang ni Pangulong Marcos yung kopya ko ng budget last week na po ito ng December para mapag-usapan muli ng Joint Committee. January, first week na po ng January, na-aprubahan yung budget po natin. Hindi po kaya ito mauulit muli, Sen?
6: Sana, target naman natin matapos ito at maipasa before the end of the year. Kaya lang, marami yung challenges ngayon. You must remember that we are, the Senate is also acting as the impeachment court. So may impeachment kami sa umaga.
2: Opo.
6: May plenary session kami sa hapon. Tapos, when Monday to Wednesday yun, ang nakakapag-budget hearing lang kami Thursday, Friday, na dati po, Monday to Thursday. 4 days ho yan. Minsan, Friday pa. Eh ngayon po, dalawang araw lang bilang chairman ng Committee on Finance, at problema ko ho yan kung paano ko pagkakasyahin lahat ng departamento na may gitatlong po, lahat ng mga ahensya ng gobyerno na matapos sa budget hearings at by November para magkaroon na ng plenary debates, magkabaykam by December para mapirmahan na po ng Pangulo. So, it's still a challenge, no? Pinag-uusapan pa namin kung anong gagawin. We have to make the adjustments dahil nga dito sa impeachment proceedings.
2: Iyon nga po yung alinlangan, Senator, no? Tatlong araw ang ginugugol natin for impeachment proceedings. Pero anyway, nababanggit ninyo kanina, sir, yung tungkol sa flood control project last year. Pagkatapos yung nabunyag ng flood control scandal, naglagay po ang Senate ng mga safeguard doon sa paggastos ng pondo. And especially yung tinatawag na centralized monitoring platform. This year, with you as chair ng Finance Committee, may bago ko bang mga safeguards or transparency measure or platform in place? And so far, naging effective ko ba yung ginawa ko natin last year?
6: We will definitely continue with the reforms dahil alam naman natin na yung pong nangyaring flood control scandal is the biggest corruption scandal in the history of Philippine government na kinagalit ng sambayan ng Pilipino. Hindi naman natin ho sila masisi dahil talagang grabe rin, nakakalula, no, yung amounts, no, na kakaiba rin. So ako po, my personal stand, as I mentioned earlier, accountability should be given importance kung sino po nagkasala, kung sino po may kinalaman sa mga flood control na anomalous, na mga ghost projects, kailangan hong panagutin, kailangan ho may certainty of punishment, kailangan hong makulong. Nang sa ganon, magtanda ho ang mga opisyales at hindi na po ulitin ang ganitong klaseng corruption scheme. Pero po, kailangan naman nating magluwag mo ng konti because as I mentioned, the unintended consequence of our reforms and yung ating po safeguards na sumobra no sa paghihigpit, eh bumagal naman ang public spending. Okay. Yung ating GDP from 5% last year, bumagsak ho ng 2%. Wala pa sa kalahati this year. Dahil wala na bumagal at halos wala ang construction, yung pong public infrastructure spending na wala. So kailangan natin, we have to strike a balance, accountability, dapat bigyan importansya, pero kailangan natin mag-accelerate ng spending sa infrastructure, kailangan natin humabol.
2: Bumujay.
3: Senator, kaya po bang habulin ang kahit man lang 3-5% sa infrastructure spending growth from last year nang hindi na sa sakripisyo ang quality ng mga proyekto?
6: We want to target 7% para umabot ba lang na 5% yung ating average no from last year ng growth rate, para naman kawawa naman yung ating makababayan, yung mga laborers, mga construction workers, lahat ng negosyo na nakakabit sa sa public spending ay apektado. Kawawa po ating ekonomiya. So, kailangan natin mag-release ng konti. We have to accelerate growth, but not without making sure that the safeguards are in place. Kailangan hong bantayan pa rin. And now, sa akin po, sa flood control, we have to resume the flood control. Nakita naman ho natin, okay, sa pagpapatigil altogether ng flood control, konting ulan lang, baha na po. Diba? Bumabaha na kahit saan, lalo na rin sa mga flood-prone areas. Ang sa akin po, flood control projects should resume now in the top 10 flood-prone areas in the country. Hindi na kung saan-saan nila pinaglalagay, na halatang pinagkitaan lang. No? Dapat yung mga top 10 flood control areas in the country. Pangalawa, we will only continue the uncompleted flood control projects. Yun po ang tatapusin. Complete the uncompleted flood control projects. Close the gaps para po masarahan na po na hindi na pumasok ang tubig baha, para naman mapakinabangan na po yung mga nagawa nun. No, hindi naman po pwedeng buong buhay. Ihahayaan natin magdusa yung mga flood victims. No? Dahil syempre tayo nung hindi nababaha, ang dali natin sabihin, hindi, dapat itigil yung flood control. Diba, korupsyon? Opo, dapat managuto talaga yan. Pero paano naman yung mga biktima na nakatira po sa mga flood-prone area na taon-taon yung mga pinaghirapan nilang ari-arian, motorsiklo, sasakyan, appliances, lahat po ng ari-arian, nalulubog sa baha. So we will resume flood control projects only to complete the uncompleted or yung mga may gaps, we close the gaps, complete the incomplete projects of flood control, para po masarahan na po yung mga puwang, para po maproteksyonan na po yung ating makababayan.
3: But how will you balance the infrastructure spending next year? Kasi kahit sabihin natin na mabilis nga ang public spending, eh baka mamaya napupunta pala sa bulsa ng ilan, Senator?
6: Yung pong infrastructure development, dahil sa nangyaring flood control scandal noong isang taon, ay kahit pa pa naghagpit, no? Nagkaroon ng reforma, nagkaroon ng safeguards. Pero siguro ang tingin ko, the unintended consequence of this being very strict and very, ano no, talagang itong mga safeguards, sumobra man ang higpit na natakot naman ang lahat ng mga contractors at iba na sumali na sa construction, kaya bumagal naman ang ating public spending. Ang problema, naapektuhan ang ekonomiya naman natin. No, nagkaroon na nga ng Ukraine war, nagkaroon ng Middle East crisis, tapos ngayon ay dahil sa bumagal ng public spending, naramdam na rin to ng ating pong mga kababayan, no? Dahil nga our economy is very much dependent on the public spending, yun po sa mga infrastructure projects. Kaya we have to strike a balance between the two, this budget season. The reforms has to continue, yung reforma, accountability, lahat na nagkasala at nagnakaw, lahat ng guilty doon sa flood control, kailangan managot po yan, dapat po siguro mapakulong. Pero kailangan natin bilisan o accelerate ang spending nang sa ganun, baka bawi naman ang ekonomiya dahil marami na po ang ramdam na ramdam, lalo na at may crisis ngayon, ramdam na ramdam ang hirap, yung inflation, yung oil crisis at lahat po. So, we have to strike a balance between the two.
3: Parang inline po dyan yung proposal ng Department of Budget and Management, Senator. Kasi sa government-wide infra, nadagdagan ito mula sa 1.29 trillion pesos this year to at least 1.78 trillion pesos next year. Part of the reason ay zero budget tayo sa infrastructure ngayong taon, but mayroong pondo para dito next year. Pero so far, Senator, ito equivalent lang sa 4.4% of the gross domestic product. So, contento ba kayo dito, Senator?

0: ikot ang takbo ng pera, ang tapapatakbo ang ekonomiya. Kaya kailangan natin magbantay, no? Ng kaila at pero kailangan din bumilis ang infrastructure spending para naman makabawi ang ekonomiya. So, ano yan? Kailangan talaga balancing po natin.
1: Mm-hmm. Sa usapin ng last minute insertion, anong katiyakan na ngayong taon ay hindi mauuwi ng the same noong year 2025 budget ang 2027 budget ng Pilipinas under sa inyong chairmanship sa Senate Finance Committee? Also, how open ang pagtalakay natin sa budget ngayon, Senator?
0: Alam nyo, sinimula na po yan ni Senator Wil Gatchalian when he was chairman committee in finance. No? Nanggaling po sa biggest scandal in the history of Philippine government nung isang taon bago ko kami nag-budget hearings. No? Galit ang taong bayan. Sobrang galit ang taong bayan. Talagang galit na galit sa gobyerno, galit na galit sa Senado, galit na galit sa Kongreso. Kinakailangan natin mag-introduce ng reforms. And yan po ang ginawa ni Senator Gatchalian. He introduced reforms, unang-unang amendment. Sabi ko nga, ipagpapatuloy ko. Bawal na ang last-minute insertions, bawal na ang last-minute amendments during BICAM. We will have an open budget hearings. We encourage the civil society, academe to take part, hindi ilang mag-observe. But we will give a day or two for them to give their observations para po ma-take into consideration natin before we make the committee reports. Tapos po, ay lahat po, sabi ko nga, hindi lahat ng amendment o insertion masama. Halimbawa po ako, gusto kong dagdagan ng ospital sa isang region sa Mindanao. No? Halimbawa sa Caraga region, walang regional apex hospital doon. Yan po ay magandang amendment for to improve the health delivery services sa Caraga region. I have to introduce it in the open floor during the amendments, during the plenary debates. At maganda po yun. Sinabi ko na kay Senator Lacson, kung yan ma-attribute sa akin at lumaki, yung ma-attribute sa akin, I will gladly do so and defend it in open plenary na lahat ng ospital ng provincial, ang balak ko natin ayusin, pagandahin nang sa ganun maganda ang service delivery network. So we will allow in open plenary ang amendments sa schools, sa agri at iba pa kung meron mang mi-introduce yung mga senador, we might allow and it will be approved. Might be approved or not by the body. No? So, yun po. Tapos open po sa public ang bicameral conference committee, hindi na tulad dati na half day lang. Last year, sumagal ng 1 week. Ang House at ang Senado, madalas may disagreement. So, be rest assured na naka-televised and lahat po open na. Wala na ho yung secret bicam, wala na rin yung small committee na tinatawag. So, bukas ho tayo ngayon. So, okay. Lahat po na pangangailangan, no, yung anti-epal provision, we will also include sa GA na bawal na ang political branding at pakikialam sa pagbigay ng politiko sa mga cash aid and financial assistance. Tulad yan. And again, sa budget, we will be open. Everything shall be readily available pag i-request po nila.
2: Thank you so much for joining us, Sen. Ano, siguro mga third week ng September, kung may free time po muli kayo, baka pwede ko tayong mapag-usapan muli itong tungkol sa iba pang mga salik ng pundo natin for 2027. Maraming salamat, Senator. Ingat po kayo, sir.
0: Salamat din. And, sana pagdasal nyo na maging maayos ang ating pong sinasagawang budget hearings. We have to bring back the trust in confidence, bailan natin ibalik ang tiwala ng ating makababayan at ating magagawa ito sa ating pong malinis and open budgeting, sa ating mga reformang isasagawa. At ipagpapatuloy ho natin yan.
2: Thank you. Maraming salamat again for joining us, Senator J.B. Hirsito. Sir, ang chairman magkakaumbo ng Senate Committee on Finance o Senate Finance Committee, si Senator J.B. Hirsito.
1: At bago tayo mapatuloy sa ating balitaan, mga kabombo, usapang food supplement for kids muna tayo. Nasabi mo na ba at some point sa buhay mo na buti na lang ang tangkad ko? Hanggang ngayon, yan ang hiling ng mga moms para sa kanilang kids. Buti na lang may Cheer for Syrup na may CGF. Tulong yan sa proper growth and development ng mga chikitings with proper diet and exercise. Meron pang itong lysine, taurine at essential vitamins. Kaya sa bawat komplehenta sa height nila, proud na proud si Mommy. Mahalagang paalala, ang Share for Syrup ay hindi

0: gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Balik pa rin po tayo sa usapin ng flood control, mga kabombo. Pero bago po yan, oras po natin, meron na lamang po tayong 24 minutes bago po sumapit ang alas 8 po ng umaga. Update naman tayo mula dyan sa may Department of Public Works and Highways. Nagkaroon na po ng pagpapataw ng cease and desist order laban po sa ilang mga reclamation project dyan sa may Taguig City ayon sa Public Works and Highways Department. Sa pangulat po yan ni Bomboy Sacotonera.
2: Nagpalabas ng cease and desist order ang Department of Public Works and Highways laban sa mga proyektong konektado sa umunay illegal na reclamation sa bahagi ng Laguna Devay sa Taguig City. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Disom, ipinatupad ang kautusan noong Agosto 20 kasunod ng direktiba ng Office of the President sa pamamagitan ng Philippine Reclamation Authority. Agad namang nagkabisa ang kautusan. Kasunod nito, nakatakdang magpulong ang mga concerned agency kabilang ang Taguig Government at ang Philippine Reclamation Authority para talakayin ang reclamation project at alamin kung may paglabag sa mga batas at environmental regulations. Nauna nang ibinunyag ni Senator Panfilo Lacson ang umano'y reclamation activity sa bahagi ng Taguig na sumasaklaw sa tinatayang 85 ektarya. Ayon kay Lacson, may nadiskubiring ilang questionabling titulo sa mga nareclaim na lupain na maaari umanong isailalim sa investigasyon. Samantala, ikinadismaya naman ni Dizon ang pagnanakaw at pagsira sa mga kagamitan ng flood control facilities sa Metro Manila. Kabilang sa mga ninanakaw ang high voltage cables, check valves at manhole covers na mahalaga sa operasyon ng mga pumping station at drainage system. Sa inspeksyon sa Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Manila, natuklasan ng kalihim na hindi gumagana ang mga pasilidad matapos manakaw ang mga high voltage cable. Agad namang nagkabit ang kapalit na kable ang kagawaran at naibalik ang operasyon ng pumping station bago magsimula ang araw. Ninakaw din umano ang heavy duty check valve sa Tumana Pumping Station na ginagamit naman para pigilan ang pagbalik ng tubig mula sa Marikina River. Dahil dito, sinabi ng kalihim na paigtingin ang seguridad sa mga flood control facility at tututukan ang mga responsable sa pagnanakaw. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon.
3: Hahanapin namin yung nagnakaw dito tapos papagabuhin ko muna doon bago ikulong. Para maramdaman niya kung ano yung hirap ng mga kababayan natin dito na dahil sa simpleng papatigurang niya yung wire, nagkandit-literally siya doon. Magpapastasyon na lang ako ng mga Coast Guard dito na ano, kung meron makita dito, huliin kagad, tapos tapo na lang sa estero.
2: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Oras natin, meron na po tayong 21 minutes na lamang bago po sumapit ang alas 8 ng umaga, mga kabombo. Update muna tayo mula po sa National Historical Commission of the Philippines. Makakausap po natin ang Historic Sites Development Officer, si Sir Eufemio Agbayani III. Kaugnay pa rin po ito, mga kabombo, sa pagdiriwang po natin ngayong araw ng Pambansang Araw ng Mga Bayani o National Heroes Day. Magandang araw po and thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, Sir Eufemio, si Bombo Genesis at Bombo Jai ho ito. Tayo po ay live na napapanood at napapakinggan sa ating 32 stations nationwide. Unahin ko pong katanungan ho sa inyo, no? Gaano ho kahalaga na magkaroon po tayo ng isang pambansang bayani o national hero dito po sa Pilipinas, Sir Eufemio, sir?
4: Actually, ongoing conversation yan dito sa National Historical Commission of the Philippines. Sa unang banda, ayaw naming magdikta kung sino yung mga dapat iturong na pambansang bayani dahil ito ay dapat nanggagaling sa taong bayan at ang role namin ay i-recognize yung existing na paggalang ng taong bayan sa mga bayani ito. But at the same time, challenge yung kawalan ng isang definite na listahan dahil mayroong heritage law na nagtatakda na tangkuli namin na proteksyonan ng mga gawa o mga alaala ng ating mga pambansang bayani at paano namin yung proteksyonan kung wala kaming definite na listahan kung sino yung mga pambansang bayani. So pinakamalapit na pwede nating maging reference sa ganitong bagay, may mga proclamations ng mga holidays, ng mga pagpapakala ng mga bagay-bagay kung saan sa whereas clause ay mayroong mga nababanggit na because our national hero Andres Bonifacio, our national hero Jose Rizal. So incidentally, nagiging paraan ito ng pag-recognize sa ating mga nauna sa atin bilang mga pambansang bayan. Pwede rin maging batayan, bagaman hindi ganun ka-explicit, yung mga holidays. Sino ba sa ating mga bayani yung mayroong pista opisyal na buong bansa ang gumugunit? Paano naman yung mga babae? Paano naman yung mga nasa Visayas at Mindanao? Yun yung ongoing ang conversations natin. Sino ba ang mga itutuloy natin pambansang bayan? Kaya yun sa heritage law, ang specific na binanggit natin ay national heroes with an S. So hindi naman po kailangan na isa lang ang ating national.
1: In line po dyan, Sir Femio, no? Dahil nga medyo nagkaka-watak-watak din ho tayo sa pagpili ng ating magiging pambansang or ng isang pambansang bayani sana. Pero sa inyo, sa National Historical Commission of the Philippines, ano kayong mga characteristics na pwede ho nating i-adapt bilang mga Pilipino mula ho sa ating mga bayani para makaya ho nating kahit papano kaharapin yung anumang mga krisis dito po sa ating bansa, sir?
4: Siguro una, marami sa ating mga bayani, kahit hindi sila kilala, kahit ano limos sila, kahit hindi napapansin na ibang tao na kumikilos sila para sa bayan, ay kumikilos pa rin sila para sa bayan. At yung tenacity amidst paghihirap, yung pag-una sa kapwa at bayan kaysa sa sarili, ito yung mga bagay na dapat natin matandaan ngayon na lalo tumaharap ang ating bansa sa napakaraming crisis.
1: Mm-hmm. Meron tayong tinatawag na mga modern heroes, Sir Eufemio, no? Para ho sa inyo, sa komisyon, paano ho natin maiuugnay yung mga national heroes natin dito ho sa mga hamon na hinaharap po ng ating bansa sa ngayon?
4: Generally speaking, kasi ang dami ngayon, madalas na nakakabit yung term na bagong bayani sa napakaraming tao. Reminder yon na kahit na pagiging mabuting public servant, pagiging mabuting government official, isang forma ng kabayanihan. At yung mga good governance na mga pinuno natin may good governance, hindi yan mga nangamatay na lahat. Kahit as recent as our generation, nandiyan pa rin sila. Kailangan hanapin natin yung mga taong iyon. Kasi marami si mga bayani natin na panahon pa ng revolusyon, marami sa kanila leaders, at hindi tayo uusad bilang bansa kung yung mga leaders natin magtataksil lang din, nanakawan lang tayo, hindi tayo itatrato ng mabuti. So yung mga mabubuting pinuno, pwede rin natin silang ituring na makabagong bayan.
1: Iyon yung masaklap din sa Pilipinas. Ano? Anyway, Bumujay, with your follow-up kay Sir Eufemio. Mm-hmm.
0: Sir, how relevant, how significant ang pagdiriwang ng National Heroes Day ngayon?
4: Relevant ito una dahil napapaalala tayo na ang kabayanihan hindi lamang limitado sa ilang tao o sa ilang panahon. Lahat tayo ay may kakayahan na maging bayani at ito ang hamon sa atin ng ating panahon.
0: Nakikita rin natin ngayon, no, lumalawak itong use ng artificial intelligence. Ano kaya yung hamon, itong tinatawag na AI sa pagdiriwang ng National Heroes Day?
4: Ang hamon ngayon sa panahon ng AI sa pagdiriwang ng National Heroes Day, let's go back to the sources. Let's see ano ba talaga ang ginawa nila. At ang kagandahan ngayon sa teknolohiya natin, mas madali magbahagi ng informasyon. Mas dali mag-reach out sa mga descendants. Mas madali i-verify kung descendants ba talaga sila. Mas madaling magbasa-basa. And towards that end, ang NHCP po ay mayroong tinatawag na National Memory Project. It's a website where you can check out books and documents about our heroes.
0: And also as part of the National Historical Commission of the Philippines, nais namin mahingi din ang inyong mensahe, no, para sa mga Pilipino upang hindi makalimutan, no, na i-celebrate na matandaan itong National Heroes Day, sir.
4: Ang hamon ko sa ating mga kababayan, habang marami tayong energy, at ngayon na mayroon, mas madaling magsama-sama, mas madaling mag-communicate sa isa't isa. Gawin natin yung ating makakaya para sa ating kapwa. Kung may nakikita tayong hindi maganda sa ating lipunan, maging malaya tayo na sabihin kung ano yon. Kailangan din na magsama-sama tayo Dapat makita natin yung lugar natin sa mas malawak na lipunan at makita natin paano tayo nakapaglingkod sa ating kapwa. Basta mayroong paging part ng isang movement na sa tingin natin ay umaayon sa ating mga prinsipyo. Hindi tayo mag-move forward kung hindi natin i-celebrate yung mga victories natin at kung hindi natin i-recognize kung ano yung pagmali sa ating bansa at kung hindi tayo kikilos para iwas to yung mga balik na yun.
0: Thank you, sir. Mamo Jen?
1: Okay. Again, thank you so much for joining us, Sir Femio. No? Maligayang araw ho ng mga bayani ho para ho sa inyo. Maraming salamat. Ingat po kayo, sir. Ang Historic Sites Development Officer po ng National Historical Commission of the Philippines, Sir Eufemio Agbayani III, mga kapombo. Bahagi po ng ating presentasyon ngayon pong araw ng Pambansang Bayani, ang ating pong pagtalakay sa isang pambansang bayani, isang featured hero. Bago pa man naging simbolo ng makasaysayang revolusyon at ng araw-araw na biyahe ng milyon-milyong Pilipino ang pinakasikat na kalsada sa Pilipinas, kinakatawan muna nito ang pangalan ng isa sa dakilang isinilang sa Pilipinas. Si Epifanio de los Santos na ipinanganak sa Malabon at lumaki sa San Isidro Nueva Ecija, isa pong huwarang Pilipino na nag-iwan ng malalim na marka sa ating kasaysayan sa kultura. Hindi lamang siya isang mahusay na abogado at civil servant. Itinuturing din siya ang isa sa pinakamahusay na historiador, manunulat at scholar ng kanyang panahon. Dahil sa kanyang matalas na pag-iisip at pagmamahal sa sining at panitikan, inialay ho niya ang kanyang buhay sa pag-aaral, pag-iingat ng mga mahalagang dokumento ng ating lahi at pagpapayaman sa kulturang Pilipino. Dahil sa kanyang mahalagang papel sa lipunan, ipinangalan sa kanya ang pangunahing lansangan sa Metro Manila na kilala sa tawag na EDSA mula sa orihinal na tawag na Highway 54.
5: Combo Sports News.
1: Update muna tayo sa naganap na laban kagabi ng Gilas Pilipinas para sa mga Filipino basketball fans. Labis pong pasasalamat ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cohn kay Kai Soto matapos na magwagi sila sa dalawang laro sa fourth window, ikapad na window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ginawa ho ni Cohn ang pahayag matapos ang panalo nila kontra sa Iran sa score na 68-56, 12 points sa kalamangan ng ating pong pambansang kupunan. Ayon kay Tim Cohn na kung wala ang 7'3" na si Kai Soto, malamang ay hindi raw ho nila matatalo ang Jordan at ang Iran. Naging malaking tulong si Kai para humahabol ang 13 points sa kalamangan ng Iran kahapon. Nagtala ito ng 13 points, 16 na rebounds at 3 assists. Ganon din ang hindi makakalimutang block niya sa manlalaro ng Iran para humakuha ang 82-81 na panalo sa naunang laban po ito. Dagdag pa ni Cohn na malaki ang kontribusyon ni Soto lalo na at hindi nila nakasama si Justin Brownlee, isa pong shooter ng Gilas Pilipinas. Sa buwan pa ng Nobyembre ang susunod na laban ho ng Gilas, mga kaumbo, kung saan ay makakaharap muli nila ang Jordan at ang Syria. Balikan po natin ang naging pahayag ni Coach Tim Cohn.
6: Without him joining us, I don't think we get these two games. I don't think we even get close. And he's the one that takes us over the top. He's the one that makes everybody better on both sides of the floor, defensively, offensively. And we're just tickled pink that he's chosen to join us this time. It was amazing thing. And especially without Justin, you know, we had our import in this guy. This guy was our import. So he played certainly like an import. So thank you, Kai, for coming and doing the work he did.
1: Bahagi po yan ng papuri ni Coach Tim Cohn kay Kai Soto. Ito po ang unang laro, magkakabumbo nitong si Kai Soto matapos ang mahigit isang taon na kanyang rehabilitasyon dahil yan sa kanyang tinamong Achilles injury kamakailan.
0: Bahagi ito, makabumbo Star Nation, dumako na tayo sa mga balita tinutukan ng ating provincial stations. Mga sakripisyo ng mga bayani dapat umanong manatiling buhay sa kamalayan ng mga kabataan. May nakapanayam ang Bombo Radyo Rojas.
7: Iginiit ang isang history professor na dapat manatiling buhay sa kamalayan ng mga kabataan ang mga sakripisyo at kabayanihan ng mga nag-alay ng kanilang buhay para sa kalayaan at kasalanan ng Pilipinas. Sa panayam ng Bombo Radyo Rojas kay Professor Michael Pante, Associate Professor ng Department of History ng Ateneo de Manila University, sinabi nitong mahalagang maging mulat ang kabataan sa kasaysayan ng pibansa upang higit nilang maunawaan at mapahalagahan ang mga sakripisyong ginawa ng mga bayani para sa Pilipinas. Binigyang diin ni Pante na mahalaga ang paggunita sa National Heroes Day dahil hindi lamang ito isang regular na holiday, kundi isang pagkakataon upang alalahanin ang mga bayaning nagbuwis ng buhay at nag-ambag sa pagkamit ng kalayaan na tinatamasa ng mga Pilipino ngayon. Ayon kay Pante, mahalaga ring palawakin ang pag-aaral sa kasaysayan ng Pilipinas upang mas mapalalim ang pag-unawa ng kabataan sa mga pangyayari at personalidad na humubog sa bansa. Maaari ring umanong gamitin ang social media bilang isang makabagong paraan upang may pasa sa kabataan ang kalaman tungkol sa kasaysayan at kabayanihan, partikular sa pamamagitan ng makabuluhan at mapagkakatiwala ang content na madaling paabot ng mga ito.
8: Sa mga kabataan na ipagpatuloy yung kanilang pag-aaral ng kasaysayan, tignan ang nakaraan bilang pagkukuhanan ng inspirasyon at yung naipakitang landas ni na Rizal at ni na Bonifacio na magpatuloy pa rin bilang gabay sa ating pagkilos sa kasalukuyan. Kasi nga, nabanggit ko kanina na hanggang sa kasalukuyan, meron pa rin mga dayuhang interes na nagbibigay ng bantak laban sa atin, kung ano man yung naging kabayanihan ni Rizal at Bonifacio para itaguyod at ipaglaban ang kapakanan, ang kagalingan ng mga Pilipino laban sa mga nananamantalang ibang bansa, dayuhan, sana ay ganun din.
7: Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Paul Olendo Aguirre. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio! Bombo!
1: Karagdagan at panghuli po sa ating mga provincial report, mga kabumbuang Senate Finance Committee, tiniyak na wala akong secret meetings kung saan nagaganap umano ang milagro at magic sa national budget. May hiwalay na panayamhudyaan ng Bombo Radio Iloilo.
9: Maging transparent o hayag sa publiko ang deliberasyon sa panukalang 7.2 trillion pesos na pambansang budget para sa 2027. Ito ang sinabi ni Senator J.V. Ejercito na siyang kasalukuyang chairman ng Senate Committee on Finance na dating pinamumunuan ni Senate President Sherwin Gatchalian noong nakaraang taon. Ayon kay Ejercito, ipagpatuloy niya ang mga reformang sinimula ni Gatchalian, kabilang ang pagbibigay ng online access sa mga impormasyong kailangang malaman ng publiko tungkol sa pambansang budget. Sinabi pa ng senador na ipinalam na niya sa kanyang mga kasamahan na hindi niya tatanggapin ang mga last-minute insertion o amendment, lalo na kapag isinasagawa na ang Bicameral Conference Committee. Aalisin din ang mga small committee o ang lihim na pagpupulong kung saan umano nagaganap ang mga milagro at magic sa proseso ng budget. Sa pamamagitan ng bukas ng mga pagpupulong, umaasa sa Ehersito na maibabalik ang tiwala ng mga Pilipino sa proseso ng deliberasyon at sa Senado. Hinimok din niya ang mga civil society group, academe at iba pang stakeholders na aktibong makilahok sa proseso ng paggawa ng budget sa halip na basta na lamang obserbahan ang mga nagaganap pa.
10: I already told our counterparts that I will not accept any more last-minute insertions or amendments, especially during the bicam. We will have an open bicam, no, na hindi na yung secret-secreto, wala nang small committee, where all the miracles and magic happen. So wala nang ganon, wala nang small committee. So this will be a very big challenge, no, but we really need to win back the trust of the and confidence of the people by being transparent. Everything shall be open, no, na wala na tayong secret meetings.
9: Si Senator J.V. Ejercito ang chairman ng Senate Committee on Finance. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo Gisa Padillos. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
5: Bombo International News!
0: Umabot na sa halos 800 individual ang kumpirmadong nasawi habang libo-libo pa ang nananatiling missing matapos ang malagim na pagbaha at paghuho ng lupa sa hangganan ng Nepal at China. Nagugat ang malagim na trahedya sa paghuho ng isang malaking glacier sa kabundukan ng Himalayas noong araw ng Miyerkules na nagpakawala ng napakalakas na agos ng bato, yelo at putik sa mga ilog ng Trishuli at Botkoshi. Nasa higit 3,000 katao naman nakabuo ang bilang ng mga nawawala sa Nepal at isa sa rehiyon ng Tibet at China kung saan ilang bangkay ay natangay na patungo sa karating bansa na India. Kabilang sa mga patuloy na hinahanap sa kasalukuyan ang mahigit 900 na manggagawa mula sa 11 hydropower project sa Nepal na natabunan ng makapal na putik at mga labi. Naglunsad na ng malawakang rescue operations ang pamahalaan ng Nepal gamit ang humigit kumulang 19,000 security personnel at 16 na mga helicopter mula upang mahanap ang mga biktima sa kabila ng masungit na panahon. Nagpadala na rin ng tulong at mga ekspertong kupunan ng India at China habang nagabot na rin ng milyon-milyong dolyar na humanitarian aid ang United Nations at ibang-ibang mga bansa. Tinatayang lumampas na sa $4 billion ng kabuuang pinsala kaugnay pagdating sa infrastruktura ng nasabing kalamidad habang patuloy pa rin ang banta ng panibagong pagbaha sa hilagang bahagi ng Nepal.
1: Combo Sports News. Sa ating pong sports news, isa pong malungkot na balita para ho sa Filipino basketball fans. Permanente na pong magre-retiro sa paglalaro para sa pambansang koponan ng Gilas Pilipinas ang PBA superstar na si Junmar Fajardo. Inayag po ni Fajardo ang pagkumbirma matapos ang laban ng Gilas Pilipinas kagabi kung saan pinataob nila ang Iran sa score na 68-56. Sa rin pong huling pagkakataon na isusuot niya ang jersey ng Gilas Pilipinas. Simula pa noong 2013, naging bahagi na po ng Gilas ang siyam na beses na PBA Most Valuable Player sa ilalim po ng pamumuno ni Head Coach Chet Reyes. Sa kanyang huling laro para sa bayan, nakapagtala si Fajardo ng 6 na puntos at 2 rebound sa loob po ng 7 minutong paglalaro niya sa hardcourt bilang bench player. Los Puso namang pinasalamatan ng tinaguriang Kraken ng kanyang mga tagahanga at mga supporter na patuloy ng titiwala sa kanyang pagrepresenta sa Pilipinas.
11: Bumble Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
1: Para sa balita ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw na ito mga kabumbo. Pista official ho tayo mga kabumbo, no? Kaya wala hong trading. And ang ating pong ibabahagi po sa inyo na resulta ho ng trading ay yung pong resulta ho ng trading noong Biyernes. Huling araw po ng trading last week. Ang isang US dollar, katumbas po ng 62 pesos and 27 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas ng 7 pesos and 88 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ng 48 pesos and 62 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial, katumbas ng 16 pesos and 45 centavos. At ang isang Euro, katumbas ng 71 pesos and 99 centavos. Batay huyan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 stations nationwide, mga kabumbo. Pwede po ninyong subaybayan ang mga programa ho ng ating mga provincial station dahil lahat po ng ating provincial stations, Bombo Radio Philippines at ang Star FM ay fully digitalized. Meron po tayong social media pages sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, maging sa X. And of course, pwede rin po ninyo kaming sundan sa www.bomboradio.com. Diyan sa may bahagi po ng Luzon, sa mga kababayan po natin sa may Cagayan Valley, nariyan ang Bombo Radio Kawayan, ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan diyan sa may bahagi ng Pangasinan area. Ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio dyan sa may Benguet at buong Cordilleras. Dyan sa may bahagi po ng Bicol Region, nariyan ang Bombo Radio Legazpi at dito po sa National Capital Region o Mega Manila, narito ang Star FM Manila.
0: Man sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigaraw. Nariyan rin ang Bombo Radio Lawag, ang Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa Southern Luzon naman, nariyan ang Bombo Radio Naga. At bago tayong magtapos, mga kabombo Star Nation, narito sa masama tayong manalangin ng Oratio Imbrata for deliverance from calamities.
12: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation. Nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
1: Abangan muli ang ating susunod na Bombo Network News, mga kabombo. Mamaya pong alas 12 ng tanghali para huyan sa ating Bombo Network News Noontime Edition. At magtatagal huyan alas 12 hanggang alauna ho ng hapon para sa mas marami mga balita at mahalagang impormasyon. Yan na rin po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network.